0: uphathe kwagamamnandi ongawezwa kumuntu wakho. Ah, noma uhamba nomuntu wakho niyihambele kuthiwa hawei nazenafanelana senzenafana. Sakaze Khozi FM azane hamba nomthunzi. Sifikile intaka yokhozi bathi maceceke ubrand new fresh from the box. Kodwa ngaphambi ukuthi siqhubeke sidlule ngala.
1: Hey, awusho. Usibonile ispecial esisha sefoni kwaphepha.
2: Cha mngani, isikhiphani?
1: EsakwaVodacom nephepha kuphela. Uyangena, ukhokhe, uphume nefoni yakho esandleni.
2: Ngempela.
1: Tshela.
2: Malini?
1: I Samsung Galaxy A06 iku 1999 rand nje kuphela.

0: mzuzu isikhombisa libumbene ihora lesithathu emsakazweni ukhozi FM. Ukhozi FM luhamba phambili, ngikubingelele mlaleli ngalesikhathi lesi. Kubingelele nje ngikwamukela ohlelweni lwezolimo, sizothi njengamanje cobela kufalaza mlimi. Kanti igama lami mina ngingulonda ngwakwambatha isibongo, ngizohlala nawe kusukela manje ngo-3 kuze kuyoshaya u-5 ekuseni. Sawubona kungumsomluko, sawubona intathakusa, sawubona namhlanje kumhla ka-22 June 2026. Ngithembe ukuthi impela sonto yakho ihambe kahle. Konke nje obufuna ukuthi ke kwenzeke kule weekend kwenzekile, ophatheke kahle. Ngiyathemba ke ukuthi ke kukanjalo. Sawubona. Sibonge kakhulu ke kumsizi okwamaphumulo ebehleli nawe kusukela ngo-12 kwaze kwaba manje ngo-3, nakanjani futhi ngomsombuluko zayo ngesikhathi esifanayo uzobe khona enawe. Kanti ke ingoma engena ngayo namhlanje ingoma kaMelusi Mbokazi ethi Hlala Nami. Nawe mlalelo Khozi FM Hlala Nami, ebese ngiyakwazisa ukuthi kubukone ngiphathele namhlanje khona la ohlelweni mangabe sithi ke cobela kufalaza mlimi. Ngiyathemba umlimi wami uvukile ngalesikhathi, omunye osazoba umlimi, omunye ofisayo kuba umlimi uvukile ngalesikhathi uzozwa ukuthi ke mangabe sicobela kufalaza sisuke senzani. Ngikuphathele kona namhlanje ohlelweni, siyazi ukuthi ke inyanga kaJune sekuyona inyanga yabantu abasha. So ngake ngacela ukuthi ke umuntu omusha mangabe khona ke la emkhakheni wezolimo akaxhumane nami angithinte, sizwe ukuthi ke ngabwenzani la noma ubhizi ngani khona la emkhakheni wezolimo. So namhlanje ke sizoqhubeka sikhulume nabantu abasha sizwe ukuthi ke babhizi ngani la emkhakheni wezolimo nokuthi baphethe kanjani umkhakha wezolimo. Izathu sokwenza lokho ukuthi nje siyafisa ukuthi sibaqhakazise umuntu omusha okhona khona la emkhakheni ke wezolimo. So namhlanje khona uNonkululeko Ximba esizokhuluma naye, noSithembiso Mvelase sizokhuluma naye futhi ke sizwe naye ukuthi ke mangabe ethi ke yena cobela kufalaza umlimi mangabe ibiza ngomlimi usuke ebhizi enzani. Kanti njengenjwayelo ke futhi sikhona izindaba zabalimi uzosithola nje mangabe zithi ke 5 to 4, mangabe zithi 4 o'clock sizobe sesikhuluma ke naye uMr Nelson Dlamini uMr Nelson Dlamini ongongoti ke wezokudoba le kujuleni kolwane ovela ke kwiDlamini Fishing and Co. Uzobe sazisa namhlanje ukuthi njengoba kuyilesikhathi lesi sikusona isikhathi sa June sibheke kuJuly, isikhathi ke lesi sokufuduka kosayidinsi. So mangabe ke kuthiwa osayidinsi bayafuduka basuke benzani, sizozwa ke ngayo ukuthi badabuka kuphi kahle kahle bona labo osayidinsi. So uzobe sicobelela ngalolu lwazi ke namhlanje, nanokuthi mangabe nje ufisa ukuba umdubi dobe khona le ekujuleni kolwandle, iziphi zona izinto oyidingayo? Ngabe uyayidinga license? Ngabe iziphi zona izinto oyiphathayo uzuphephe, wenze njani, nanokuthi usayidinsike unamupho nomsebenzi kuthina njengabantu mangabe sihambe siyodoba sesiwudla siwuphatha kanjani ke mangabe sesiwudobile. Lona lonke kulwazi lolu esizolithola kuyena ke namhlanje uMr Dlamini. So ngabeka yakhe indlebe uzwe ke lonke lolu lwazi lolu. Khumbula ukuthi ke lonke futhi ke lolu lwazi soku sikhuluma ngalo siyakwazi ukuthi silithole kuma podcast ethu uthi nje www.ukhozifm.co.za ngaphansi kohlelo ucobela kufala zamlimi. Uzobusukwazi ukuthi ke uyi download dale phindulalele uzuke ukuthi ke sasikhulume ngani. Kodwa njengamanje ke ngithi ke 086000 2437, 086000 2437, ngizwe kusobani ngihle naye bani ovukile. Khumbule nasekhona zixhumana sizokubheka laphayana kuKhozi FM, sizwe ke kuFacebook ukuthi ke ngabe ubani ovukile ngalesikhathi, ubani ovukile, ubani othashtag cobela kufalaza mlimi, cobela kufalaza mayilonda. Ngihleli nawe ngalesikhathi lesi ngivukile, nama omunye uzothi yena naye usetohweni, uzothi omunye libungiselela vele kuye emsebenzini. Liqalile iviki kusile, kusile manje kusile, senze kanje emva lokho ngiyayithatha ke incinga 86,000 2437.
1: Uyazi ukuthi South Africa ingenye indawo ebhekene kakhulu nenkinga zokungasebenzi kahle kwamasosha omzimba, i-HIV ne-TB. Thola amandla omaphilisi noma ama-drops ePromune, ekusiza ukulwa nokukhathala futhi iqinisa umzimba wakho ukuze ulwe nezifo. Joyina uhambo lwempilweni engcono e-South Africa. Thola iPromune namuhla ekhemisi eseduze nawe. Ama-drops afanele iy'ngane ezineminyaka emine noma ngaphezulu. iPromune, umakho wamandla emvelo womndeni wakho wonke.
0: Kunjalo mlelo Khozi FM hlelo lalele gcobela kufalaza mlimi. Usuvukile ngabe impela so into ikuphathe kanjani, ibe njani weekend yakho? Angikhulume nawe sicela ku line 1 uKhozi. Sawubona.
2: Hi Londa.
0: Kunjani?
2: Ngiyaphila sisizana.
0: Ngiyaphila. Suvukile?
2: Hawu sengivukile, wazi wavula kahle ngamohlelweni sisizwa
0: mase. Uba good buday.
2: Ukhuluma nawe uSamo Ngubane ixofa lendalo ngilaye college meeting
0: ngibulalela. Ngiyalazi udaba sibe ndawonye ke.
2: Ehhe nami nomkakhe uMpontshane le kwahlala kwempanza akabe nenkomese ngalezi yele imbopho nobabumathunga bakulalele nabo ngiyabaza sambele.
0: Sambeke sithubekele phambili cause sawubona.
3: My Londa.
0: Molo.
3: Uyaphila tate wethu?
0: Ngiyaphila unjani wena?
3: Hayi ngiyaphila nami.
0: Ngiphathe kahle weekend.
3: Hayi ngiphathe kahle kakhulu, ngiphathe kahle kakhulu mandla ngibonanga lutho noma nje bekubanda kuyabanda ke godla kakhulu. Ehhe kodwa nje ke cha hayi wonke ikhamba kahle mayilonda umpumilo kaMasikane lapha enkandla ethi uma kwesikamagwaza ngihleli nawe ngalesi sikhathi.
0: Ah ngiyabongela sebendawonye ke
3: kubonga mina
0: danko sithole omunye futhi ukhoze sawubona
4: wemntana nomuntu uyaphila na?
0: Ngiyaphila mkhulu kankanyezo njani?
4: Ya umntana nomuntu ngiyaphila mfowethu wokwazi ukuthi mangahlangene emsakazini.
5: Khona la izathini oyilonda kumakhaza ke mnandi kulezi insuku
0: futhi khona izolo le bakithi uthi kuyabanda
5: hayi kuyabanda cha iweekend besiphethe kahle sohlala nawe nje mkhawa momkhawa kodwa khona madonda ngisamuzwa kodwa asithembi mhlawumbe uzongena emva kwami ngiyabonga
0: siyabonga
5: thank you
0: kubele phambili 086000 2437 ubani omunye khona uvukile kalesikhathi ukhozi
6: sawubona mamthiya
0: kunjani.
6: Ngiyaphila njalo.
0: Ngiyaphila nami uba ngikhuluma naye.
6: Hayi undofaya abamhlakwana lapha emaTekwini nemaHos.
0: Mhm.
6: Kunje hayi masebe khona naye nami sengikhona.
0: Ufuyile kodwa nomulimili wenze njani? Umlimi ungena ngakuphi la?
6: Angena ngapha. Hayi angathi vele noma ulimi ngadi use
0: umlimi yebo. Utshale ini lapha engadini yakho?
6: Awu ilama lokwakudala nje masolozi inkanga
0: mhm
6: nokubilaya kodwa siwa kodwa nje inkanga sidala nje
0: awu siyabonga umlimi nawe umuntu onengadi nje hlezi sithi umuzi nomuza ube nengadi umuza ube nesihlahla
6: hayi futhi umlimi ongasukumi ngiphansi
0: oh aha sizwakawe sizozwa umbila ukuthi khamba kanjani.
6: Okay, babtiya ngiyabonga.
0: Siyabonga, cause sawubona.
7: My Lord, my Lord.
0: Kunjani?
7: Ngiyaphila baba.
0: Ngiyaphila nami.
7: Ah, uMfanyandiza, angisakushani noma sengizamukuzenza umadondoke.
0: Lapho cabanga sengihlezi sengisha ama-headphone, ngiyaxayeka ukuthi voice yini manje le.
7: Uyazi ukuthi sami.
0: Ngiyaphila kunjani?
7: Hayi ngikhona bese sikhulumile njalo no bafunana nomntaba bamntaba babezohlele bezongikhongela
0: ukhongela
7: lapho awu lapho kwampatha nje manje ngiyenze manje
0: awu phela ngixoxelanga mina
7: awu hayi sekuze kwahlangana
0: awu siyabonga ngoba ngithi uJune nje bengithi uApril yabo ku April ye bengizothi awu April Fool.
7: Shooting up sisikhisho sesifakiwe
0: ubani sifakile uma ucabanga usola ba
7: ayeke kusola ubabunanana
0: yena kodwa lozoba umkhongi futhi
7: ozoba umkhongi wampela akasifuni nokusibona sinomntaka bamntaka papa bamnanana into ekuhambela kahle hayi kulungile wemambatha awukoke senawe akasukuza
0: siyabonga sibe ndawonye ke danko ngisase manje abahlanu abogcina cause sawubona
8: my londa mbatha
0: kunjani
8: yaphile Richmond osukhona umaqonda umaqonda nokadlamini esikhulu singiqobele nomthonzi igama lathi sisi
0: awu ngi right wena njani
8: ngidalwe ngiyathola londa ngifike ngilalele nje nami ngihleli nawe nje ngilayini nje nje yabo bonke abantu abakhona uma la into ube right sisi
0: ngiyabonga sibe ndawonye ke. Danko, cause it's all one.
9: Oh, Londa.
0: Jani.
9: Hayi ngiyaphila.
0: Mkhona, bani ukhuluma naye?
9: Ukhuluma no Sipho ngwakagumbi, ngila eShokothi.
0: Ah, ngiyalazi udaba sibe ndawonye ke.
9: Hayi, sindawonye, sindawonye nje lo ndaba.
0: Jaku. Ukhozi sawubona. Kunjani?
10: Ngiyaphila wena Stephane.
0: Ngiyaphila.
10: Hayi, ukhuluma nibona la into yenza senkandla kwembali.
0: Ehhe.
10: Hayi voice yabantu le voice yakhe, hayi ngivuka ngishutha ngilele impela, ngishutha ngishonga ukuthi uyafika, hayi kuyaphaphama.
0: Hayi ngilalisi le, akusiyo le kushizi layo.
10: Hayi ngilalisi, njengawe nje angiqedi ukubuka.
0: Ha, ngiyabonga, kodwa phela indoda yakwaNongoma yathi nje ngathi ngingalala bese ulonde yakhuluma.
10: Hayi phela i voice yakhe ikhithaza kude kabe.
0: Bakithi, ngiyabonga sibe ndawonye, kufuyile kodwa.
10: Sekanda ngolalele mbasha.
0: Ufuyile yini?
10: Hayi ufuya ngempela ke la nenkomo ufuyile izinkomo zimvuka ayifuyiwe.
0: Ongiphe yodwa phela.
10: Hey, sathenjwa mbasha.
0: Aw, wena futhi.
10: Sathenjwa mbasha, yabona makusanje sathenjwa.
0: Hey, wanje.
10: Hayi ngikho kuzo ngona.
0: NgoDisemba hayi manje, ngoDisemba.
10: Hayi ke sibone la ku 2027 yabo April.
0: All right.
10: Ngashaba
0: promise is a promise ke mina ngikhohle.
10: Hayi ungwane lo ubuhle lo ungakhohle nje lo.
0: Ngilukile ngiyabonga sibe ndawonye.
10: Sha.
0: Thank you ngisathaba bili manje abokugcina cause sawubona.
11: Oh my Londa.
0: Molo.
11: Ngikhamenze ikhamile iyohlangana nini? Ngikhuluma nothando umlungu kuNkulunkulu.
0: Kade ngakugcina right?
11: Awuga dewagcina ukuthi uyokhe.
0: Selokwashadisa nje indodakazi yakho ayibandle waphakama wangilahla kanjalo.
11: Lutho, lokuthize ngulalela ngisho nenkomo uthi wazayivimba indawo besho labona kho
0: abazoyela.
11: Omseleku.
0: Angisi nawo ngimemanga ngelelalanga umcimbi omkhulu ingakho nami ngakumemanga. Yabo masuphindwe wenzo kunye ungumeme kuze nami sengenza futhi ngikumeme.
11: Hawu ngiyakumema ke, ngiyakumema mayironda.
0: Kulungile sibe ndawonye ke.
11: Chap.
0: Danko ngithathe manje oyedwa, ukhozi?
12: Ngiyakukhulu.
0: Kunjani?
12: Ngikhona Ntombi uyaphila.
0: Ngiyaphila nami, ubayi ngikhuluma naye?
12: Ngikhuluma noMagwaza enkandla lapha kwaNxamalala.
0: Mhm.
12: Uyaphila Ntombi.
0: You're right kakhulu.
12: No, ngiyabona Ntombi ukuba nawe nje ngitangize. Nani la ngiyimilimo Ntombi.
0: Mhm.
12: Ukhuluma nje kuma nje ngidayisa ibhonti yesinhlabi ihlabisi kutheshi ngimilimo nami nje lemaya.
0: Ah, bakithi siyabonga yalidayisa.
12: Ngiyadayisa la ngupha abantu kodwa selibombile yabo.
0: Ehhe.
12: Ibhonti yesinhlabi kade ngiwufuna ngiyawudayisa kumanje.
0: Ah, siyabonga abantu abathengeke.
12: Njalo.
0: Siyibona inzuzo.
12: Yebo, ngiyakukhuluma ngiyabonga.
0: Ngiyabonga sibe ndawonye.
12: Danko
0: ngivala la incingo ke manje mlalelo cause FM siyongena lapha ku Facebook sibone ukuthi ubani ngihleli naye bani uvukele ngalesikhathi othike Mylonda ngikhona namohlelweni uze nje ungangivaleli ngaphandla sizwe ke

0: 29 minutes after 3 isikhathi esinjengamanje kanti uAndile Mbili uthi yena khona okusangenzeka nawe ngiyakuthembisa ukuthi uhleli lapha ekhaya unalo igceke lakho khona okusangakwenza kuleyo ngadi yakho sangayithatha leyo mali yakho uthi hey ngiyenze njani le mali ngithenga amakhetheni samasha ngenze njani ngishintsha amakhabethe ngipende la usangayithatha leyo mali leyo uyithengele inkukhu zakho ezizokwenza amaqanda noma uthenga inkukhu ozoyidayisa uthenga inkukhu zakho amachwane noma amatswele uzokwazi ukuthi ke uyibekele wona uyikhulisele wona bese uwenza inzuzo yangempela so ngiyakuthembisa ukuthi kuyaphileka la emkhakheni wezolimo njengamanje ke sekhona la uNonkululeko Ximba uzosazisa ke ukuthi ngabe ubhizi ngani khona la emkhakheni wezolimo kublokho akakwenzayo ikuphi lokho akathina uyayiphilisa ngakho ngabe kuyaphileka yini ngabe futhi ke umphethe kanjani wona umkhakha lo wezolimo sizokhuluma naye njengamanje asizwe ukuthi kuphi akasiphathele kona namhlanje mhlasimbe khona nje umuntu omusha naye uzobe secobeleleka ngalolu lwazi
1: Kule nyanga yentsha sikhumbula intsha yango 1976 eyakhombisa ubuqhawe nokuzinikela nokulwela amalungelo abafundi ukhozi FM lokukhakambisa lawo maqhawe

0: Lashula kamanga ngi hora listat sa sizi lagu nungkulego klimba kutige uspatileni na mshanji nyazi kutuvugile shel nai nga listat sisi nai. Sawubona wena nungkulego. Hello.
1: Hello.
0: Kunjani?
1: Ngiyaphila nenjani?
0: Ngiyaphila. Ngicela ubingelele umlaleli nomlimi ukulalela ngalesikhathi.
1: Sanibona, ngibingelele kumsakazi wami nabalaleli bokhozi.
0: Siyabonga kakhulu kuba nawe namhlanje. Ngabe ke kuphathe kahle weekend yakho?
1: Yebo, yabayi hambe kahle weekend.
0: Njengoba singakwazi nje sizwa nje ngegama ukuthi ke ungumlimi, mabe kukhulunywa ngonkululeko Ximba, kukhulunywa ngoba
1: uNonkululeko Ximba kukhulunywa ngomama wembuzi osuka eMnambithi njengoba umlaleli beshila sidolobhe elikhulu. UNonkululeko Ximba ufuye imbuzi zobisi amasane enkosi. Nembuzi zenya amabhure kothi.
0: Imago uyifuyele wena njengoba uyibiza njengomama wembuzi ezakho lezo imbuzi lezo.
1: Yebo, imbuzi ezami okwamanje sinezu 30 amasanini lezi sisengayo. Nezuthwelezi ezenyama amabhure kothi.
0: Hey, bokusho ukuthi in total wena uneyingane ezu-50.
1: Kunjalo.
0: Hayi, siyabonga. Emnambithi kumi nomnambithi?
1: Ematiwane. Emtateni isigodi.
0: Ha, cabanga kube ngeza ngazocimela. Kube ngeza ngazocimela kodwa wazokudinga yini eyodwa.
1: Ah, wazohamba nje noshizwe imbuzi.
0: Ngizophinda ngimule futhi bese ngiyeza kuzocife. Ilungile, ngiyafisa ukwazi ukuthi ke njengoba uthi manje usumama weyimbuzi ezu-50 uzwakala futhi ke unalo uthando lwazo lezimbuzi lakho. Ngabe laqala kanjani ke lolu thando lolu, kwakufikela kanjani lo muzwa futhi ukuthi uzukhethe zona noma lona lolu hlobo lolu loyimbuzi othi ke unazo namhlanje?
1: Ngizothi ezolimi izolo ezakhetha mina. So nginendodana ena 11 kulonyaka ibinenkinga lactose ingakwazi ukuprocess ubisi lenkomo. Bese udokotela ke bathi hayi ake ngimzame ngobisi lembuzi. Ngenxa ke ukuthi ke ubisi lembuzi alitholakali kalula eMzansi. Kwaba yizona ingcinamba ukuthi ngilithola eWoolworths nakhona ilele lifresh. So alikwazi ukuthi lihlale isikhathi eside kwaba yilapho ke sediba nayo ke nami imbuzi kwathi hayi qhadikeke impongo phela before ukwazi ukusengwa. Hayi kwakhula kanjalo ke nothando ke lokuthi ngibe nazo lezi zinkani.
0: Ukuqala kwakho ulithatha phi ke lembuzi lena, uyifuya ekhaya, wenze njani, usixoxele nje?
1: Yebo, ngayifuya la khona ekhaya, ngayithola komunye umlungu nje oseLimpopo. Lipopo Dairies uyena obenazo ngoba uyena usupplier uWoolworths kuyimanje.
0: Wasulithatha phi ke manje uqeqesho lokuthi ke le mbuzi le uyinakekela kanjani, uyiphatha kanjani, yonke leyo nto leyo?
1: Lezi mbuzi akusizo original ezala eAfrika. So nami ngaba nolwazi lolu lokuyitshela ukuthi hayi izokhula njengalezo ezinye imbuzi esinazo la eSouth Africa. Kanti nginamanga zagula zafa kwase sekhathi ke sengisukuma ukuthi angisukume ngibone ukuthi ngenza njani. Ozolimi office lezolimi nalo langisiza, ngabe sengihamba nekunye training ke eFrance yazo lezi imbuzi ngoba ibona ababhizi ngokuthi ba improve ama genetics alezi lwane.
0: Hayibo. Imaga ngokugulelwa nje ingane wathola imbuzi, wathola ukuthi ke isolution la ukuthi ingane yakhe ithole lolu hlobo lobisi. So wase wahamba waze ufike eFrance nge-training noma nanikwenza online?
1: Cha, ngahamba nje ngafika khona ngayibona imbuzi, bachaza ukuthi mase kunje kumele wenze kanjima kunje ngoba wena uhlala eAfrica kunazo inkinga ezingaba khona. Ngase ngabuya ke ngazohlala nomaluleki wami, ngathi nakhe ngitholile ikuphi ke thina esesingakushintsha okungasiza ngenxa yokuthi la sikhona thina inhla i-weather senza njani.
0: Yo, kanti uqala ukuyithenga lezi mbuzi wathenga zaba ngakuzabambili wenzele ukuthulubisa?
1: Yeah, ngase ngazazimbili and then enyakeni zangikhiphela amaweli. Kwalandela ngoba zithe zifa zi-OF ORF isifo lesi esibala emlomeni, ayi zase ziwu 7 amazinyana.
0: Mayisefila amazinyane.
1: Ayisefila amazinyane la ngaqala khona ke ngathi ngiyabuza. Ay nami thi hayi uyikhipha kusamanzi.
0: Oh zigodolile mhlawumbe. Nihlambezisa nje ngoba ninganalo ulwazi.
1: Yebo. Amase ngizwa kathi cha hayi ngoba iphuma kusanamazulu. Ingoba kunesifo esikanje. Okay, ngabe sengijwa ngisho ukuthi ngase sengifundisiwe sesihleli nomaluleke sahlela ke nathi ukuthi sibe neprogram ukuthi ngoJanuwari sizojobela ukuthi ngoMarch kube ukuthi uma seziyimithi senziwe ukuthi kwaba naleyo ke imkhiqizo eshintshayo.
0: Yo. Hayibo. Ngathi nganekwane ngoba wasemnambithi kodwa mhlambe ngiyohamba ngihambe ngikubone mina nomlaleli kodwa futhi before ngikudedele uzo mhlambe uzosinikeza u-social media wakho mangabe ukuthi ke ukhona enkundleni zokuxhumana sizwe ukuthi ke siyibonele futhi ke lento le okhuluma ngayo. So njengamanje uthi uqeqesho wahamba waze wayofika eFrance ukuze uthole ulwazi ke lokwazi ukunakekela imfuyo yakho. Ubani ke manje okusizayo umeluleki bakhona nabanye asebengenile mhlambe abakujoinile obani osebenza nabo?
1: Okwamanje bekusasebenza mina nje
0: bambele
1: yebo nomaluleki kufika ezongisiza kepha ke last week ngibese ngishortlistwa uFood Lovers ukuthi bengakujabulela ukuthi imkhiqizo yami ibe khona esitoro sabo.
0: Wow. Sabawela kuba wena asengakhala kuba uwe. Yes.
1: So ithemba likhona kubalimi ukuthi ngoba ngeke ngikwazi ukuthi nami ngingedwa ngisupply uFood Lovers unetori eningi eSouth Africa. So ukwenza kwami kahle kulezi ezincane banginike zona obviously kuzovula amathuba amaningi nami ngizobe sengisebenzisana nabanye abalimi abafuyile and ngicabanga ukuthi ngizokwazi nami ukuthi ngibe nayo le training ukuthi okay if sizosebenzisana nalo uhlobo oludingakalayo lidla lokhu ngoba sikhumbule imbuzi zobisi zifana nomuntu wesifazane onxelisayo kunokudla okuthile omele ukudle okuzokusiza kukhiqizeke ubisi.
0: No ngiyakuzwa ngiyakuzwa indaba ezinhle lezi bengithi vele ngisazokubuza ukuthi iziphi izinto esezikwehleleke since uqalile kodwa manje uthi wena uyayisebenza usutholile lama opportunities othu manje ke asekuvelele. Yo hayi bandla. So mhlawumbe iplan yakho kongathi unayo manje kusukela mhlawumbe kubona lo nyaka kuze kube mhlawumbe in the next 5 years 10 years ithini iplan yakho uzibona ukuphi uzibona wenzani futhi?
1: Okay, njengoba ngiqale le business bekho lokuthi ngisize ingane yami. Kodwa kusizeke nezinye izingane ezifana naye ezifisayo ukuthi nazo zidle ama Kellogg's njengezinye izingane. So isifiso sami ukuthi kulo 10 ku 5 years 10 years ozayo ngibone sengine full range embuzi ubisilombuzi. Ngikhuluma ngo ice cream, ngo butter, bonke nje. And ngikwazi ukuprocessa ubisi lo lamanzi into ipowder kuzokwazi ukuthi kusizakale nalezi ezincane ama infinite.
0: Ngizwa kahle. Unyaka oqale ngawe muphi?
1: Unyaka engiqale ngawo uyona u-2020.
0: Cabanga.
1: Okufuna. Yebo. Kodwa ke kwaba nalezo ngcinambi kokufelwa yimbuzi zathi ukutshotsheka kodwa nje ukubuyela nje sesifocus sesithatha njengokwebusiness kube u-2023.
0: Oh nice. Bengithi ngisazobuza ke manje ingqinamba ke oke wahlangabezana nazo so far since uqalile ukutshontshelwa obvious. Akhona namasele matiwani?
1: Hawa khona masela konke indawo futhi mabe bona emhlophe ngoba lezi zobisa amasanenzi emhlophe kuthi hayi uzokhipha ngempela amabhadi ke le.
0: We bakithi. Hayi kwazi kwabuhlungu ngathi ngaphoxeka bakithi ngendawo yasematiwane. Kodwa ke kulungile siyakubongela futhi kufisela konke okuhle siyabonga ukuthi ke ube nathi bese sizosipha nje ulwazi loluncane ngoba isikhathi sethu sincane kodwa ku social media sikulandela kanjani siyibona kuphi lemfuyo le enhle kangaka okukhuluma ngayo.
1: Hayi kubonge mina ukuba ukuthola leli thuba lokuba okhosini. Sitholakala kuma social media as uAsante
0: Asante.
1: Sanini.
0: Sanini.
1: Yebo, USANEN.
0: Ehhe.
1: Omele uhlobo lwembuzi.
0: Asante Sanini. Facebook lo
1: Facebook, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok.
0: Facebook, Instagram, TikTok. Ofisa ukuthenga ke kuyakwazi ukuthinta yini noma cha ukakadayisi.
1: Siyadayisa kepha asikadayisi imbuzi. Sizadayisa imkhiqizo.
0: Okay, nice. Sebeyokulandela ke inkundla zixhumana noma ikhona inamba ofisayo ukuyikhipha.
1: Yebo, bengasenda ku WhatsApp kwinamba le u
0: 084 784 798 798 8176 8176. Mangabe ufisa ukuthenga umkhiqizo bakuthola ku 084 798 8176.
1: Yeah,
0: usemnambi Thematiwane. Ah, siyabonga kakhulu, sikufisela nje inhlanhla, mhlambe siyogcina sihlanganile sizobona lobuhle okhuluma ngabo namhlanje. Siyabonga.
1: Bonga mina kakhulu.
0: Danko. Lalo Khozi FM wathi sikhuluma lana noNkululeko Ximba wathi wasemnambithi le eMatiwane unemkhiqizo kuyizwela ukuthi ke uneyimbuzi zakhe laphayana. Oh, bakithi saze zamnandi indaba iyona ke lento le engihlezi ukuthi ke ukuthi yenze singabantu abasha khona la emkhakheni wezolimo. Inamba yakhe uthe 0847988176 0847988176. Yona number leyo mangabe ufisa ke ukuthenga imkhiqizo, mangabe ukuthi useduze, siyawakhuza ke namasela atshontsha imfuyo yabantu. Nkosiyami abantu bezizamela, cabanga umuntu wesifazana omncane oyizamelayo, ozamela uzwile nane story sakho ukuthi waqala kanjani bese wena, ngoba kuthiwa hamba ukhipha amabhadi ukuthi imbuzi wakhe ibanjani kamabhadi wenu wazi yena lokuthumile bese uyotshontsha umuntu oyizamelayo. Awuyithengi ngani ngoba iyadayiswa phela? Cabanga ke ngoba phela lo yakhala keep it but ngenyimbe zizabantu. Come on. Anyways, uNkululeko ke lo uthe ku Facebook uyatholakala ku Asante Sanini enkundleni zokuxhumana lapha ku Facebook, Instagram na ku Twitter. Siyaqhubekela phambili ke njengamanje siyothola omunye futhi umuntu osasemusha okhona khona la emkhakheni wezolimo naye sizwe ngomkhiqizo wakhe ukuthi yena ke uphatheke kanjani, yena ngabuwenzani njengoba uNkululeko yena sesichazelile ukuthi kuphi lokho akakwenzayo la emkhakheni wezolimo. Njengamanje sizokhuluma noSthembiso Mvelase sizwe yena ke ukuthi ngabe ubhizi ngani la emkhakheni wezolimo nokuthi imphethe kanjani wona nomkhakha wezolimo.
2: Kule nyanga yentsha sikhumbula intsha yango 1976 eyakhombisa ubuqhawe nokuzinikela nokulwela amalungelo abafundi. Ukhozi FM luqhakambisa lawo maqhawe.
0: Nathi ke la uhlelo lwethu luqhakambisa intsha esemkhakheni wezolimo. Mr. Sthembiso Mvelase, sikubingelele sikwamukela uhlelweni lwezolimo.
3: Ngalele sakazama ngithemba ukuthi uyaphila.
0: Ngiyaphila, ngiyaphila. Wena njani? We network yakho ngathi iyasihlupha. Ke network yakho?
3: Oh, angazi noma ngiyazwakala yini.
0: Sengiyakuzwa kahle manje.
3: Oh, angiphinde ngibingelele msakazi wami uSthembiso lo okhuluma naye Mvelase lapha eWinan. Odume nje ngelastiza ongaphansi komasipala inkosi langalibalele. Yeah.
0: Ikuphi kambe Winan?
3: Ilaphaya banobamba ngaphansi komasipala inkosi langalibalele.
0: Ngizwa kahle. Uma ngabe sikhuluma ngoSthembiso kususichazelela ukuthi ubani uSthembiso ovela kubukhona, ngifisa ukwazi ke la emkhakheni wezolimo ukuthi ubani uSthembiso ubhizi ngani, wenzani la, iziphi zona mhlawumbe izinto akadila nazo kanazo. Nje uma ngabe kuthiwa mina ngifuna uSthembiso Mvelase ngizotholani kuyena njengomlimi?
3: Oh, uSthembiso ubhizi kakhulu, usebenza ngecabbage.
0: Ulenza
3: icabbage. Icabbage kuba amazambane, kuba u-green beans, kuba u-sugar beans ne-spinach. Izona zinto uSthembiso akabhizi ngazo kakhulu. Noma-ke nje ezinye zazo-ke sezingasekho ngoba uma ukhuluma nge-cabbage, i-cabbage no-green beans izona zinto engikwazi ukulima ngaphazamiseka kwayo isikhothe esingilimazayo. Izinto ey'khona njengamanje amazambane asesemhlabathini, kube ubhontshisi lo o-brown, yona osekhona-ke njengamanje ngisalelwa masaka u-5 or 50 kg.
0: Uyayidayisa le mkhiqizo yakho noma khona lapho isupplier khona, wenze njani ngayo?
3: ngiyayidayisa ngiyayidayisa then kube nendawo ke ngiyisupplyayo nje ezingilekelele ekuthengeni umkhiqizo wami.
0: Nice. Uthando lwakho lokuqala ke manje ukuthi ke uyatshala luqale nini, luqale kanjani?
3: Ukuthando ngisho ukuthi nje ngingasho ukuthi ngikhule kuvele ekhaya kulinywa, kulinywa ngeyinkomo. Ngikhula nje ngisemfishane. Kuqala kuqale khona uthando ngiphuma esikoleni ngithola amathuba omsebenzi. Umuntu wathola amathuba omsebenzi endaweni vele ebikade iplaza isebenza ngawo kwezolimo. Kusho ukuthi nami ngibe nalolo thando ukuthi nami ngelinye ilanga ngiyafisa ukuthi leya nto engikhule ngiyenza ngigcine ngikwazile ukuthi ngiyenze iqondane nami ngo ngikwazi ukuphilisa umndeni wami.
0: Ngiyaphileka la kwezolimo lokho ngasithembisa kona noma
3: mfaka zami ngingakuqinisekisa impela nje ukuthi kuyaphileka uma uzokwazi ukulinda ngoba awuthi u-investile manje into yakho ibuye manje kuyenzeka ukuthi uthole ukuthi u-invest u-R50 u-expect ukuthi uzobuya usuphindaphindekile mhlawumbe kathathu kwenzeka ugcine usubuya usuwu-R40. So uma ukuthi umuntu obujahile kuyenzeka ugcine usugive up ubone ukuthi hayi kushuthi akukho mzuze khona la ugcine usulahla phansi uhambe uyofuna amathuba omsebenzi. Enginakuqinisekisa nje ukuthi umuntu efuna ukungena kiwo lo mkhakha esikiwo kuwukuthi elinde elandeleke ngokulandela ngemigudu yakhona.
0: Eyi, ngiyafisa ukwazi ukuthi-ke ngabe likhona yini olunye uqeqesho mhlawumbe i-training e-professional owake wayithola noma nje wabona ukuthi ekhabe senza kanje nawe wayibamba khona lapho.
3: Uqeqesho lukhona uqeqesho umuntu ake analo noma lungazange lidlula kangako. Uqeqesho bekade kukhulunywa ngo-vegetable production la suke sikhuluma khona ngokuproduce komkhiqizo. Ukuthi mhlambe isibonelo nje mhlambe ukuthi ufuna ukutshala ikabishi umhlabathi wakho ulungisa kanjani udinga maphi ama ikhuthazo iziphi ikhuthazo odingayo awuvele utshale ufune wazi futhi ukuthi lelo khabishi ufuna ukulitshala kuloo ndawo yakho ngoba nawo amakhabishi ahlukene ngokwenhlobonhlobo zakhona kudingeka hlobo lini lekhabishi ama-training ngicabanga ukuthi i-training yami yayiqondana nalapho nje ukuthi ukukhuliswa kwekhabishi kukhuliswa kanjani ukuze liyaba lifike esigabeni sokuthi uyadayisa. Uma usudayisa i-price yomuntu odayisayo umkhiqizo ayifani nomuntu i-price yomtshali ayifani nomuntu osuke ezedayisa edayisa edrobheni or edayisa erento noma emgaqweni. I-price yomuntu osuke edayisa umkhiqizo udayisa eplazini iyehla kune-price yomuntu osedayisa ezedayisa edrobheni.
0: Ngizwa kahle izinto ezinhleke manje ongasho ukuthi sezikwehlele nje solokhu uqalile.
3: Engingakubalula nje umsakazi wami umuntu ekhaya akekho umuntu osebenzayo. So ukungena kwami la ngingene ngakwazi ukuthi ekhaya ngilekelele ngibekwazi ukubekeka isinto etafuleni. Okunye umuntu kunebhizinisi elincane elinye futhi umuntu akazamayo ukuliqala uthatha khona ngapha alethe ngapha. Ibhizinisi layo futhi imfuyo umuntu ungena kwekhuthi umuntu akaphumile kwezolimo usekize ezolimo ngifuye ngizama ukufuya indaba yembuzi mese kuwukuthi ukuzama ukukhulisa lona-ke ibhizinisi ngqo ngenza izakusebenza umuntu usethenga umshini ngoba ingqinamba engingibhekene nayo emakethe uthole ukuthi uma ngihambisa amazambane amazambane ngiwarephe ngiwafase ngocingo bayena ngakuthokozeli-ke lokho ngoba kuyakushuthi ama-customer acomplaina kibo sengithe uma ngihlanganisa amasente ngingathenga umshini wokuthunga ohambisana ne-demli zakhona ukuthi uma ngabe kuwumedium siyakwazi ukukuxiviza ukuthi ubone uma kuwulaji siyakwazi ukukuxiviza ukuthi ubone. Okunye sengikwazile futhi ukuthi ngilikhulise ngilithengele umshini wokukala-ke manje ukuthi uma kuthiwa kufunalo 5 kg wekhabishi ngiyakwazi ukulikala ngilishuthe ngilenze ngilimakethele and okunye engingakubalula-ke nje useke useceleni umuntu usekwaze ukuthi kube ne-project akayikhiqizayo eseceleni abantu besifazane akayilekelele ibhizi ngokunye wayihlanganisa engingakusho ukuthi nayo ngiyibuka ikhula nje iseceleni nami ngingabalwa ngithi kona msakazi wami umuntu akaseke achieve nje kulokhu engenile umuntu kwezolimo.
0: I know. Ngiyakuzwa uthi indaba la yokuthi ekhaya akekho osebenzayo kodwa nilale lingadlile njalo kuba khona ukudla ngoba wena uyasebenza. So athini ke mhlamba amazwi akho okweluleka nje intsha mhlamba ongathi ke ihleli naye ekhaya yazi uthi uzothatha ini ihlanganise nani mhlamba omunye unayi interest la kwezolimo kodwa futhi uyayi doubt noma uyazinyeza noma yena uyisibona ukuthi ayimina ngomuntu wesilisa ngicabanga ukuthi lo umsebenzi wabantu besifazana.
3: Uvela lapho mzakazi wami kona kuyenzeka ke ukuthi umsebenzi ujaje kodwa la kwezolimo kuyaphileke ngingakusho ukuthi kuyaphileke bafowethu into efunakalayo nje ukuqala ukuthi uthole indawo uma uthole indawo ukwazi ukuthatha inhlabathi yalo ndawo leyo uzokwazi ukuthi idinga hlobo luni ukuze uzokwazi ukuthi utshale into egondene naleyo ndawo leyo okunye ingcinamba okufuna ukuthi belindele ukuthi bengabhekana nazo biyenze ukuthi uthi utshale utshalile ulindele ukuthi kuzo mhlawumbe ufake u5000 wethob ulindele ukuthi uzothola imali engaphekwa lolokhuzana kwenzeka ungayitholi lo mali osukuyilindele ngicela nje ukuthi izinto bezilalele step by step umuntu bengatatazeli inhliziyo beyibekela kule business belithathe njengokuthi lumuntu uyabona once balithatha njengokuthi lo muntu ilabo okwazi khona ukuqonda ukuthi noma kuthi uthathile imali yalo uyokwazi ukuyibuyisela ngelila ngoba kufanele ukuthi iprofit committee themhlabe sekuphele iminyaka emithathu ngoba u3 years lo suku phambi kwakho iminyaka osukuyi experience yonke mhlambe kulo wesfour usungasho ukuthi ke seliyahamba ke
0: uyayibona into yenzayo
3: yebo
0: I know siyabonga kakhulu inkundla yokuxhumana ngiyazi ukuthi ke usithumelele ilithombe zakho sakufaka lapha yana ku Facebook abantu bayancoma kakhulu bayajabula nje ngiyabuka lama comments so ongazi ke sikulandela kanjani inkundla yokuxhumana siwuthola kanjani nomsebenzi wakho siwubukaphi
3: oh cha umuntu noma engeminingi kangaka enkundleni yokuxhumana indawo akakhona kiyo ulapha ya TikTok ukhona nje uStiza 139 ukhona uyatholakala kusuka nje ngiqala ngisebenza ngekhabishi ukuze kuyoba ila ngikhona ngoba khona umhlaba engivulavulayo othe ukuba mkhulwanyana ngizokwazi ukuthi ngoba umuntu nomthamo omkhulu kakhulu we-market abantu bayacela ngibalimele manje bengingakhona ukubalimela ngesimo sokuthi umhlaba bengusebenza mncane kakhulu
0: so manje sekukhona lapho okuvuleke khona
3: njengamanje kukhona la kuvuleke khona kodwa nje kukhona ukuthi ngoba phela ke ingcinamba ke ezibe zibe khona uthola ukuthi umuntu akasakhona ukudlula kahle kwezinye ikhona nje bengifisa lokuyidlulisa umsakazi wami ukuthi noma kuthiwa ukhona olalele mhlambe laba abafuthi abakwezolimo umuntu unenkinga enkulu kakhulu kagandaganda ugandaganda nje ngoba umuntu engenawo nje ke kuphoqele ukuthi umuntu ekuqashe ugandaganda osuke ekudeni ungithatha amakhilomitha uze uzofika la uzosebenza khona kuyima futhi uzongithatha ngokwamanyathelo bengingacela nje ukuthi uma bengakhona ukungilekelela lapho ngoba umuntu unomthamo omningi kakhulu emakethe ofuna ukusebenzisana nami manje angikhoni even ukutshala ngale ndlela abasuke befuna ngayo ngoba kubalekile uma usebenzisana nemakethe ukwazi ukuyibamba atleast kuphele noma 2 weeks noma 3 weeks ukusebenzisana manje umkhiqizo ngisho ngutshalile mina umkhiqizo nje othatha almost 3 days or 4 days uphelile
0: oh yeah I know yabo nje mangabe ungaba active ku social media njengoba abantu manje be commenta upost umsebenzi wakho konke lokho ocela ukukhuluma umsebenzi wakho ngiyakuthembisa ukuthi ngeke ngoba uthi uyakwazi nanokubekezela ngeke uzohlala ungalithola usizo upost nje umsebenzi wakho ngoba sazi ukuthi thina njengoba sikhuluma nawe namhlanje sophinde futhi sikhulume nawe nini khona kodwa nje muhle kakhulu umsebenzi siyabonga sikufisela futhi
3: intlanti ngiyathobela ngkosazana sibonge thuba
0: sibonge kakhulu inamba otholakala kuyona ngabe khona mhlawumbe ufisa ukushiyela yona
3: yebo yebo inamba engithola ke uStiza utholakala ku 072 52 46 139
0: cela siphinde futhi
3: 072 52 52 46 139
0: uthe ku social media bani
3: uStiza ono dot nje message 139
0: ngasiqinene uStiza dot 139 siyabonga kakhulu sikufisela nje inhlanhla
3: ngiyabonga kakhulu mntakamama ngithobeke ngiyabonga ithuba lenqaba kutholwa
0: Ah, siyabonga kakhulu mlalelo Khozi FM kade sikhuluma nalo Sthembiso Mvelase. The number yakhe ku 0725246139. Uyakwazi ukuthi umthinte mangabe ufisa ukukhuluma naye mayelana nalokho ebekade sikhuluma ngakho ke namhlanje ukuthola imkhiqizo yakhe kumsupporta njalo njalo 0725246139 ku lapha ku Twitter not ku Twitter ku TikTok uthe ustiza.139 uyena ke kade sikhuluma naye namhlanje dayisa ke imkhiqizo yakhe lapha yaphetha amakabishi utshalile nje kuhle ukhona ke nomunye sizokhuluma naye njengamanje sibone ukuthi siyamthola yini unathi ndimande uyena ke engifisa ukuthi ke namhlanje simnikezele ithuba naye sazise ukuthi la emkhakheni wezolimo yena usiphathele ini sizwe la sawubona wenathi ndimande
4: kunjani
0: siyaphila kunjani
4: siyaphila sis
0: Siyaphila siyakwamukela ohlelweni lwezolimo sithi xobela kufalaza mlimi kuphathe kahle impela sonto yakho
4: Hayi ngiphathe kahle sis
0: Hayi siyabonga mangabe sikhuluma ngonathi suka sikhuluma ngubani unathi nje as ubhuti unathi futhi khona la emkhakheni wezolimo
4: ukhuluma ngomuntu osemusha ophophelele ukuya phambili ngempilo yakhe through farming esimthatha yambeka from izingeni eliphansi yambele izingeni eliphakathi nendawo
0: awufuna ukuthi eliphezulu uthi nje eliphakathi nendawo kusayiwa phezulu
4: kusayiwa phezulu
0: ngizwa kahle uqhamuka kuphi unathi wakuphi nendawo
4: ejozini lapha emakhathini flat
0: nice sawuba kithi siyabonga kakhulu udila nanike wena la emkhakheni wezolimo ikuphi obhizi ngakho
4: ngidila kahle kahle nomo lokutshala komoba sugar cane ngikhiqiza nje umoba kodwa bengisalima ngokuncane kwamanje okuye kuye phakathi nendawo ngucategorizer lapha ku industry kune category eka small scale neka medium scale neka large scale so mina ngiku medium scale
0: oh okay mangabe sikhuluma ngo medium scale sikhuluma ngani
4: I medium scale kusho ukuthi usukile lokhu kulina ngokuncane usuphakathi nendawo
0: oh yes
4: kodwa usungacisha ufike ku commercial like kulabo abalema abalema ngokukhulu ke abana ama plaza usukela ku 50 hectares and above
0: uqale nini ke uthando lwakho lwezolimo liqale kanjani luvilephi abantu be inspire kwenzakala nje ukuthi no ngiyangena manje la ngiyaqala
4: indima vele ngiqale ngisakhula ngoba vele ekhaya sikhule ngakho ukulima. Yahamba indaba ngaze ngayofunda emazingeni aphezulu ngafundela khona ukulima.
0: Okay.
4: Ngithe mangibuya ke ngayiqala nje lento ngempela yangathi iyashintsha impilo ngo-2010. Up until today.
0: Usenza nje into eyodwa lokhu khula nje lokhu khula.
4: Ngiyokho ngikhula nje ingane nje yakhula nje ngoba sokuyibona ekhaya.
0: Indaba ezinhle lezo izinto ezinhle ngathi sezikwehleleke kusukela ngawo lo 2010 kuze kube manje 2026 ungathi izibizona khona lemkhakheni wezolimo.
4: Hey kuningi ngikhulile ngokomqondo nje ukuqala lokho ke langokubuholi leadership ngikhulile nakhona. Ayibese ngikhula ke nangokwempilo njengoba bengichaza nje ukuthi phela sengimuvile from small scale to medium scale lokho kusho ukuthi ke sekukhona izinto ezishintshile empilweni yami ezingama achievements empilo
0: oh yes
4: so kuningi ngakubala because ngikwazile nokwenza ama developments okusebenzisana kanye namabhenki afana neThala ukuze ngikwazi ukuthuthukisa impilo yami ngokuthenga ama implements okusebenza izinto ezinjalo engazisho
0: nice
4: but nje ngiyayiqhenya ngisho ukuthi inkulu isendaweni ba ngisibonelo because bayabona ukuthi impilo yami ishintshile through farming
0: three farming. Uthini ke kumuntu omusha mhlasimbi naye ke ongakangeni la obonayo ukuthi isimo sinzima ekhaya noma uthi nami ngiyalithanda noma ngiyathanda ukwengena la emkhakheni wezolimo kodwa ngazi ukuthi ngenze njani ngiqalephi noma nginasi isibindi sokuqala noma nje eyi ngicabanga ukuthi ngizohluleka mina ngeke ngiyenze njengabona nathi ungathini again.
4: Hey ngingasho ukuthi mina kwintsheni yethu kuyinyanga futhi yabantu abasha abavuke beyithathe inkunzi semathuleni umungathi uyabheka kulezi ezinye iy'nhlanga ziphumelele through yona i-farming so abanga abasafundayo abangafundeli futhi ukuthi bayosebenza like besebenze amakhampani nomakhulumeni ngoba vele imisebenzi ayisekho so ukuyisebenza through farming kungababeka from ezingeni eliphansi kuze kuyefika ezingeni eliphezulu ishintshe impilo yabo ingasafani nakuqala ngoba ezolimo ziwumgogodla uma ubuka lapha kuhulumeni ngingasho ngithi zisekhulwini zifana i-mining i-farming into nje esekhulwini uhulumeni ukuthi ingathuthukisa umnotho wase-South Africa so abavuke beyithathe bekuguqa izandla yonke impilo isekusebenzini ayikho into yamahhala phansi komthunzi welanga
0: ngiyafisa
4: futhi ukubatshela ukuthi uhulumeni nakhona zikhona iy'nhlela zenzayo zokuthi asize abalimi abancane ukuze bekwazi ukuthuthuka kodwa kubamba ezingelayo.
0: Sesoxoxela wena ukuthi ke wena ukuthi iziphi ke lezo zinto lezo sikuthola kanjani ezinkundleni zokuxhumana sikulandelaphi noma inambe sikuthola kuyona bangabe sifisa ukuthi nje nathi usixobelele ngolwazi mayelana nolomsebenzi owenzayo.
4: Ngiyatholakala ke ku number ka WhatsApp ethi
0: 060
4: 621 9291 cela
0: 060 621 9291 enkundleni zokuxhumana ngabe khona
4: ngiyatholakala lapha ku TikTok kunathi Ndimande
0: nathi Ndimande ku TikTok bazokubona ngani ukuthi yona account yakho le
4: bazobona ngazo nje zolima kukho kunye
0: yakukho kunye
4: bazobona nje ngakho ukuthi uma uthi uyaqhamuka nje kodwa hayi la kuyasetshenzwa ukufikezwa ngezolimo
0: ukuthi nike mangabe mhlamba ukuthi angikwazi noma ushadile noma usimi kanjani i-status esakuyisho
4: ngishadile nje ngishade through yona i-farming
0: senginomuntu ngithi ngisazobuza ukuthi mase kufuna ukushada uma ungahlangana nomuntu othi akekho akana yini interest kwezolimo ukuthi ungamisa kanjani.
4: Hayi ngishadile impela nginomuzi futhi engiyiqhenyayo futhi nangawo.
0: Nice. So mama uyayisupport i-vision.
4: Awu kakhulu ngoba uyazi ukuthi yona okuphilwa ngayo. Ngisho ingane zithi manje zingaya ngesikoleni zisho ukuthi baba sacela ukuyobona lapha na osebenza khona emasimini.
0: Oh nice. Siyabonga kakhulu. Sikuvisela nje inhlanhla kanti nginomlayezo ke la kuwena. Well good nabanye abalimi ebikade sikhuluma nabo la kodwa nje naku umunye futhi umlimi olalela ubhalwe ngesingisi ke lomlaye lomlayezo nginawo from ubaphakathwayo yamaza ngathi ubaphakathwayo.
4: Yes, babugumede ngambona.
0: Yebo, uthi ke you must consider your involvement with the organized farmer structure. We need you. Okusho ukuthi bayandinga kakhulu ke fanele ukuthi ke ningene la.
4: Ah, siyabonga kakhulu. Ubabugumede ke sibonele kubo nathi sisakhula. Bayidlala kakhulu indima, balibamba kakhulu iqhaza endimeni ezolimo. Sifunda kubo namanje ngoba ufunda uze ufe.
0: Fundo Zofu njengoba epesheya akekho sibhalela umlayezo ngesingisi ke uthi nje they must consider their involvement with the organized farmer structure. We need them. Okusho ukuthi nje ubusho nje usiniyafunda uyandinga ngempela ukuthi aqhubeke nje alokho ninikeza lolu qeqesho lelo nokuthi sikhule singabantu abasha kuona lomkhakha.
4: Yebo sisawu message esikhuthazayo ngoba nakhona la kufanele sithi masiyenze farming siyenze ibe organized njengoba esho nje ngaphandle ukuthi be organized ungayithola usukwenza okungakhona but akukhona ama structures afanele yomeluli abelule kubakhona ikakhulukazi nje like KZN i department isekhulu nelikhulu ukuthi isebenzisane ne youth ekuthini imisize isiza abalimi. So bayaye bekuthanda ukuthi ube umuntu organized so that uzokwazi ukuthi uthole izinsiza zokusebenza.
0: Ah, siyabonga kakhulu sikufisela inhlanhla nje kuqhubeke njalo.
4: Ngiyabonga kakhulu sisi.
0: Sibonge mlalelo Khozi FM sesiqedile njengoba ngisho ukuthi sikhuluma nababantu abasha abakhona la emkhakheni wezolimo besikhuluma noNathi Ndimande uthe number yakhe 0606219298 isikhathi sentsha ke le lapho sikwazi khona ukuthi siqhakambise wona amakhono abo nomsebenzi wabo abawenzayo khona la embonini ke noma la emkhakheni wezolimo njengamanje isikhathi sokuthi sithole indaba zabalimi emva kwalokho ke sesiyalapha ya le ekujuleni kolwandle siyodoba siyo funda lapha ko Mr Nelson Dlamini ongongodike wezokudoba ekujuleni kolwandle ovela kwiDlamini Fishing and Co sizo namhlanje ukuthi ke uluphu lwaza kasicobelela ngalo siyazi namhlanje ukuthi uzokhuluma ke ngokuthi njengoba kuyisikhathi sokufuduka kosayidinsi ikubukona esingakulindele
2: kulenyanga yentsha sikhumbula intsha yango 1976 eyakhombisa ubuqhawe nokuzinikela nokulwela amalungelo abafundi uKhozi FM lokhakambisa lawo maqhawe Woza ke sobungaza amaciko nesinto sethu ngomgqibelo mhla 27 kuJune ku-2026 eSunset City Super Bowl.
5: Amasanga avulwa ngehora lesibili ntambama ngo-2 bese kuba umnandi beqala.
2: Kuzobe kukhona iMafika Izolo, Young Stunner, Khuzani, Shandesh, nabanye amaningi.
5: Amathikithi aqala ku-R350 eTicket Pro nakwaSpa. Itikiti lingenisa esangweni eSunset City nase Super Bowl.
2: Siyakhala. Uma puthelwa
6: Obela kufalaza noNondambatha
7: ulalele ezolimo emsakazweni uKhozi FM

0: It's Turkey Cozy Breakfast.
1: Impela kunjalo ke Khosi FM, Khosi maphiko phiko, Khosi breakfast of him team kanye nomroza samba nawo ke khona simthoko khona ke Clarissa, samba nosihle mfaka mvudla, nomfaka mdlalose ke sikudidiyela nje lona emahora amathathu ke kusukela ngomsombuluko kuya ku lesihlanu bakithi. Yabona ke nansi indaba enkulu wemroza ngoba sikwazi ukuyiziba indaba efana nale.
2: Yeah.
1: Khona lento abathi mangabe usemsebenzini usebenza nabantu abathize. Angithi ba niyayinithi ngesilunga ama colleagues. Ozakwethu lapha. Laba sebenza nabo. Kwalutshola ukuthi indawo la sisebenzela khona sithi ke ngesilungu working in environment la usebenzela khona nje semsebenzini ofisini sembonini semayini noma ngabe yimsebenzi ohloboluni asikwazi ukuyiziba indaba ukuthi kukhona ukuhamba kuhamba uthola ukuthi abantu abasebenzisana ndawo nje banokushayisana
2: yep yep
1: uthola ukuthi hayi mhlawumbe ukho nabakubangayo uyabona kodwa nje uthola ukuthi nje omunye nje akamzwisisi kahle omunye.
2: Yeah.
1: Imoya nje ayizwani. Uyabo? Uthola ukuthi ngempela uyazi ukuthi lo muntu akwazi wamenza lutho futhi anikaze naxabana ayikho into engayibanga. Kodwa nje kunaleyo nto nje ukuthi ayi ngibazi bonke abanye kodwa kunosibani manje engajwayelene neze nje kahle ngoba ayengathi impela imoya yethu ayishayisani
2: kahle. Akakaza sho lutho njalo.
1: Akaza sho lutho.
2: Nawe ukwazi mhlawumbe umingelele kodwa vele uyaza ngimpiwe.
1: Angimpiwe angazi ukuthi umonjani umuntu ofala phe umuntu kodwa ke kuba njalo. Sifuna sikhuluma ngale ndaba ukuthi akile sikhulume ngendlela ophilisana ngayo nozakweni emsebenzini. Kukhona abalungile. Asebefana nje nabafuwe nodadweni bese kuba khona nje izimpamona nje abagxeka emsebenzini phakathi emsebenzini usabathe ukuthi hawu sobona ke lento izophumelela yini noma sinizama ukuhlanganisa into ethize siyayikhipha hawu kodwa nimacaba ke lento izophumelela nje
2: izoba right hawu ngangisayingena
1: nanokuthi uthole ukuthi usiwenza umsebenzi ke mhlawumbe ke kunomcimbi owenzayo ke mhlawumbe wena ke uthole ukuthi lo muntu lo uzoba mema bonke abanye kodwa yena uyamema inaye Ngoba phela useke emsebenzini usuphumile. Uyasiphosa isimemo. Angazi ngoba toxicity. Hey, yabona ngilelela Clarissa into zakho le.
2: Yeah.
1: Indlela esemsebenzini.
3: And ngeke ngikusize cabanga.
2: Abantu abanomlungu.
1: Umsomlungu namhlanje asikho ngene.
2: Abungathi singathi banoshave.
1: Eh banoshave.
2: Noma abantu abanobuthi. Obubi
1: nakho ya
2: uyayibona into enjalo
1: asikhuluma ukuthakatha njalo sasikhuluma ngomoya nenhliziyo
2: kwesinsikhathi uthola ukuthi sekufika la njoba kade usho nje sekufika la ekuthenini mhlawumbe nakho umcimbi kuyashadwa noma uyashadwa kube khona omunye umuntu ophatheka kabi ukuthi awumemanga angakuzonda ngempela ukuthi wena awumemanga kade ushada uyayibona lonto le kube khona uthi hawu mfethu Hawu kathi ushada mfethu kulungile hawu mfethu engathi kungahamba kahle usuyamxoxela kathi usha angabi nankinga angithi ayibo lento le abantu abafani omunye umsebenzi uthi konje ngingambiza yini ngimeme ekhaya uma kuthiwa khona umcinjana okhona omsebenzi na noma hayi akukho kungaka ukuthi sekungaze ngize ngiyombiza kulabo abawu 5 engisebenza nabo noma abawu 30 hawu abawu 5 Ibona impela okufanele ngibabize babe khona ekhaya kube khona labo uthotha ubudlelani sebuze badlula sekungathi umfo wabo nomfo wabo wena uma unganakile ungayitshela hayi kushuthi bazalwa ndawonye noma abahlobana cha batholana emsebenzini sekudade nodade sekuthi uma ngabe ebhizi mhlambe la enza ezemidlalo ematasata sezozaphuma lihlanu simtho bese ekwazi ukuthathi hey ndoda Na umsimbo sekhaya uthi loyo usehleli ngomsomluko koze kuyoshaya lohlanu sekuyoze kufike wena athi hayi sengigundile egcekeni sengipendile sesiklini uyayibona into enjalo abantu abafani kube khona nje
1: impela nje abantu abafani bakithi ake silikhulume ke lo daba mhlawumbe nawe ke ukwayithola ke usendaweni efana naleyo kanye simene esifana nalesi ukuthi ngempela mangabe ke seniphumela emsebenzini ngabe bakhona yini abantu othi wena ay noma ngangeza lo asikisting mhlawumbe kwenzeka yini ukuthi ke nawe ke masonga phandle kwasemsebenzini uthi cha sengiphumile kubantu abathize sengibhekene nabanye abantu kudalwa yini lokho yini edala lokho wathi mawusubona ukuthi unesimo esinjalo ke mhlawumbe ubhekene nasemsebenzini wasinqoma kanjani lento ukuthi umoya awuzwani nang Chris Brown Whiskey, but to call me every day. Mina ngoba ngisebenza na Mroz, mina siyafonalana shame.
2: Yeah.
1: Ah, yazi simtho.
3: Khona ofona ngo 3
1: xa. Yathi mina siyafonalana.
4: Yey, ngiyathanda. Rosa uyizi.
1: Clarice uza siculele.
3: Ngo 3.
1: Mm.
3: Dlala ingoma vi.
2: Dlala ingoma vi.

0: Uyazi bona mama ngisazama njalo nkosama hayi ngoba kunjani njani kushundime akazwelonke mama mina ngiyazama nami ungacabanga mhlambe ngiyivila ngiyazi ukuthi njengoba ngibona ngingasedolobheni ayiyona imsebenza ngekho kepha ngiyazama
1: ehe sebezule ke nabantu emakhaya ukuthi kahle kahle siyashisha ukuthi hey stand by love siyangena siyasebenza Olayithi ke kulungile ngeke sambe sebathola ke bakithi ke ababili bathathu ke sizwe ukuthi ke uWTN namayelana nesigameko sokusebenza endaweni ke ocishe uyifice inobuthi fice ingekho inhle hle ukuthi wawahlangabezana nesigameko esinjalo wenza kanjani nokuthi mhlambe ke mhlambe usunomndeni omusha wathola
2: breakfast
3: Mroza Novi ngiplan osuku lami around nina ngithanda nje indlela enizwana ngayo
2: lolu ukhosi breakfast
1: Asenze njalo ke Mroza Wizi sibathathe ke ababili abathathu ke sizothi khona bani la. Sawona ukhosi sawona.
4: Hey wevi wangithuma man.
1: Hawu soli.
0: Ukanti bayifona kanjani?
4: Fana nomuntu oselwe.
1: Hawu.
4: Wevi noMroza ngiyanibingelela
1: ngoba
4: bonke sigqedezana.
1: Yeah.
4: Yazi mina olwamudaba lithe ukuhluka kancane kodwa yilo lenikhuluma ngalo.
1: Aha.
4: Ngithe ngisasebenzela lapha ya emsebenzini wami kade nginawo phele ngonyaka ophelile. Uqedwe lento enikhuluma ngayo. Uyihloke nithi into awusiyayithanda kodwa ezinye ziyazi izivusele lokho okuthulukayo.
1: Yebo.
4: La ngimbona mina kwakumphathi ke kimi wayengazizwa kahle kodwa ke wa end up wakungikhipha ngegede. Ngoba into engasuke ngayenza mangibona ukuthi akangizwa kahle ngasitika kakhulu emsebenzini wami wangalithola iphutha. Ngase ngizonelaye ngokuthenga ke leli veni abalibiza ngofishi ngathenga nje umagcekeceke. Hayi ke emva kwalapho wabandla ngayimuka nomoya. Waze walithola iphutha elifuna ngaze ngaphuma ngegede njengoba nje ngiyihlalele ngila ekhali kababa embuda kwaNongoma. Yilokho nje wevi ngahlala thula ngonyaka ophelile nesimo salento eniyibekayo ukuthi umuntu angakuzwa kahle ungazi ukuthi kwenzeka.
1: Ungamonanga ngalutho.
4: Wow, uvi phela uma uqashwe ufuna kwenza umsebenzi bengishaya isibani. Hayi angibongi nje.
1: Manje ake ngibuze mhlonishwa ungakavalelisi nje kubantu bakhona abantu lanisebenza nabo. Babayibona nawe lendlela owaphatheke ngayo.
4: Ngizoligodla ngigama kodwa ukhona owayisondele kumphathi wayibona ukuthi kwenzakalani. Masixoxa nomtshela ukuthi eyi angazi kodwa ke uNkulunkulu owazi ngoba udaba lwami ngifunanga nokuhambe ngiyofaka noma ngingalibeka nje kuNkulunkulu.
1: Kuyezwakala mhlonishwa siyabonga kakhulu. Manje kodwa ukhona umsebenzi okhona umacekeceke wakho uyakulekelela.
4: Yeyeyeyi wevi ake siyivale ngiyakhuluma kuze kushoyile kulungile
1: thanki kephezani ngathi uqondisa kuwena lenkulumo bafa ekulungile mkabateni
2: ezemidlalo nosimthodlala
5: kwezemidlalo zokhoze FM ngikubingelele kuseni asiqale magama ncihora leshaka lo mbili ilasesibheka khona ke imidlalo yendebe yomhlaba njengoba ke namhlanje wonke amehla azobethe njo kulo mdlalo oqala ngehora lesikhombisa iArgentina izobe ibhekene neAustria wona ke lo mdlalo abaningi bazobe bebhekile uzothi mawuphela nje kube owe France izobe ibhekene neIran

0: breakfast.
1: Mroza Novi, ngiplano sobu lami around mina. Ngithanda nje indlela enizwana ngayo.
0: Lolu ukhosi breakfast.
2: Yebo, sanibona basazi bamaye sikhona siyaphila ngala ku Friday. Hey, mina ngiyangahlangana nenkinga lapha eHowick. Lenye company emahlathi lapha kanti nangifika lana. Hey, bangitshela abantu bathi yathi nekudala sikhona lana. Angeke ezise ukuphathwa umfana lomncane. Ngasebenza nje inyanga leyi one athi nayiphela ngangaresign ngahamba ngoba ngabona athi hayi angifundi ukukhuluma. So lesikhuluma ntule singadada yabona nje into yetawenda ukuthi igcine ekucatshanwa ngavele ngahamba ngaapply ngathola umsebenzi lenye indzawo ngabashiya njalo. Umfanakazane Charles Thomo la Friday.
3: Sanibonani Mroza nomveni. Hey, gama lami ngokuphumelele mina ngokamsweli sibongo. Yazi mina ngeke ngasebenza kwenye indawo laphaya eSandton. Kusenabantu engangisebenza nabo engisaxhumana nabo namanje ngendlela esasisebenza kahle ngakhona. Noma kwakubuye kube khona nje ukushayisana lapha nalapha kodwa kwakuyinto edlulayo. Kusenabantu esisaxhumana nabo namanje ngoWhatsApp. SengiseKZN mina ngaphuma 2019 emsebenzini kodwa nje sisendawonye ngokwamafoni ngokuxhumana nje sisaxhumana nje sisazwana ngoba sasizwana kwasemsebenzini. So iyenzeka into njengaleyo ugcina uzibone usuthole nje odadweni. So nje mina ngathi nje bakhona sisaxhumana nabo namanje. Uyacabanga ku-2019 izinto yanini kodwa nje sisaxoxa nabo namanje.
4: Ngibingelele okhozini. Ukhuluma nomene ngokwamntolo ngisemzimu mkhulu esiqalabeni. Nami ngangazithola ngaphansi kwaleso simo. Ngangisasebenzela enye yamakhampani engenze ngiyidalule. Ngoba kwakunesimo sokucwasana ke ngaphakathi cause ngangingedwa mina kuleya company engangiphuma emzimu mkhulu igenge engangisebenza naye eningi yayiphuma ngapha enkandla manje ngakukhona lokucwasana nje ukuthi ngaso sonke isikhathi bangikhiphe inyumbazana manje ke ngazithola sengileso simo sokuthi nje nesathi noma sesiretrenchwa ngathi ayikho into eyophinde ngihlanganise nabo.
5: Mashenge nongoza niyaphila. Ilula lento bafethu emsebenzini sisuka sidijaniswa umsebenzi nje kuphela. Sidijaniswa umsebenzi akukho okunye. Inke sisu kwenza kwakhe emsebenzini abanye abakujabuleli. Ungazi ukuthi ufuna abajabulele nakwenza abantu or ufuna sijabule nakwenza yena. So hayi injalo nje bafethu. Ethe yazwana nabo izwanile it's fine right but nje emsebenzini sidijaniswa umsebenzi futhi hayi kabi kahle sihlekisane kube mnandi but nayi 724 iphelela lapho. Nakumroza no V ku 629 iphelela lapho. Danko.
6: Amen. Hey, mina ngikule yonke inga leyo yabona nje sengize ngaxoshwa emsebenzini ngixoshwa yilo muntu lokade engangizwile wabe kokuba yisupervisor emsebenzini ongathi wayebekelwa khona ukuxosha abantu. Ngitshela ukuthi ngilele nje manje nje ngilahlekelwe umsebenzi iy'ngane zami ziyalamba yena ezakhe ziyasutha ngakho lokho nje ukungazwani nje emsebenzini angazi sasibangani. Angibonga kozini FM umkongwane lo phansi omhlabu yalingana emanguzo kodwa ngilana imiklibhek ngokusebenza. Haleluya.
7: Uma ubona sengathi awukwazi ukukhokhela ummeli, awucabange futhi. I-Client Legal yenza uthole ochwepheshe bomthetho ngenani eliphansi. Amaplan ethu ahlanganisa ikhava yakho, nomndeni wakho wonke, nowengeziwe. Amaplan ahlanganisa ezezimali, ezobugebengu nezabasebenzi. Kungaba ezokuzivikela ezodlame olungokobulili, i-divorce engaphikisiwe, i-service engeyinhle, ummeli we-clientele uzokusiza. Shayela ummeli wakho namuhla, noma usithumele i-email, sizobuyela kuwe. Wonke amaplani ahlanganise nemali ye-bail engafika ku-R5,000 ezokhokhwa yithina esiteshini samaphoyisa. Futhi i-clientele legal ikunikeza izeluleko zezomthetho ngocingo noma yinini emahoreni angu-24. SMSa ukhozi ku-44789. Yebo, ukhozi ku-44789. I-Clientele General i-FSP egunyaziwe kanye nomshwalense ongewena wempilo. Imbandela eyatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile.

0: Hay que singa ngayi bracket ya njenga manje sohamba sothi melo melo melo melo bijani phela sonto melo
1: Makwethu
0: hey nayindaba
1: Hawu igethe la kwamtambo la side emehuku
0: Iya mehu emehuku
1: Emehuku
0: Emehuku Le ni shayis bhulu
1: Eh makwethu ena hayi ngicela sonto yangihambe kahle kakhulu nje yena namyalezo Father's Day ngutholile kuasemahle
0: Awu bantu.
1: Ngiyabonga kakhulu.
0: Thank you siyabonga asemahle. Asiye komunye futhi Melo. Melo.
2: Melo mamdudu kuyaphila
0: mamdudu. Ngiyaphila sendwa sami yaphila.
2: Ngiyaphila ukhuluma nomasithola kwaMvete ngilawumandeni ethokoza we mamdudu khoza I weekend yami ibe right. Ngomgqibelo besikade silapha kwaSkhosana kaMam OT iwaka Dlamini.
0: Awu ya ayibo. Ya.
2: Siyombathi simakoti wethu sifika singaba kamchuni ethokoza. Ngikuzwa mamdudu khoza kungekuhle
0: manje umakotweni uqhamuka ka OT Dlamini
2: yebo uqhamuka ka OT umakhosana
0: ayi yabona ke nina nikethe kahle siyabonga
2: mamdudu khoza mama ngakhulu masithole la manje
0: thank you job ake seke umnye futhi sithi melo yelo
3: melo sobona ma
0: yebo unjani
3: siyaphila ma usathola lokumdelelo emkhumbane mnandisi hayi impela sasemalo dingekho ngoba Kesiyo ngaba lapha enkunzi emagcilini nase khabo mama kushonile so impela sento hayi ithanda ungahamba kahle kodwa ke iqisi kule qhubeka mama
0: awu bantu eyi
3: hayi siyabonga mama ngakusacela ukukhuluma nawe ecelini angazi noma mhlawumbe khona ongisiza ngakho
0: cha ngeke ngikwazi oba yimina ola ecingweni njengamanje so ngeke ngikwazi yebo
3: okay
0: ngiyabonga nami sithi melo melo melo
4: Mela mamkhosi.
0: Yebo, salutale.
4: Yaphila mawami?
0: Yaphila unjani?
4: Hey, ngiyaphila mamkhosi.
0: Wewe, mpuma singa. Mamkhosi.
4: Yebo.
0: Kodwa ngizwile intombazana ubonile?
4: Hayi, ngiyabonga ukuthi uzwile,
0: ngiyabonga
4: mamkhosi. Eh, mawami, uright about phela kondone iphathe kahle, ngibuze wena.
0: Hey kakhulu, wenza hle ngibuzo nathi sinama ginginqi namazikizi.
4: Yebo mamkhosi, nani ningabantu.
0: Singabantu. Yebo.
4: Yebo mamkhosi, hayi neyami hambe kahle mawami, bengihlaleleke nje mina mamkhosi ngikho ukuthi nibe kubanda kule mpela sonke egoli mamkhosi kakhulu.
0: Eh, ngiyayizwa labantu.
4: Yebo nkosi yami nje bese bengihlale nje ngisahlala umsakazo kuGoze FM
0: angibethe
4: wona izwe nginomuntu endlini ngiqhelele mamkhosi angibonga
0: standwa sami
4: dada baphila abantu enkandle tuma kwesikamagwazi mamkhosi namhlanje zamakhelwane wami lala iduze kwamla ngibonga kwaZulu lapha emsingo banjini ngitha kakhulu nje ngiyabonga
0: nina egoli siyabonga thank you
4: yebo ma yebo ma
0: thank you aye angithatha abili manje melo yelo
5: Mamkhosi.
0: Yebo.
5: Ngiyaphila mama.
0: Ngiyaphila njani wena?
5: Hawu sifile kwaMadwala ona mina ngimele uMnambithi neNewcastle isithembu sama ngithi nobonga ngini ngisayethele mele uMnambithi mina ngimele isithembu sama ngithi mele kwase uMnambithi.
0: Sebo.
5: Bese ndangubuye ngizothi nje ngicela ibandla lami lesakhiwo lonke mhlawumbe libambe kanjalo inqubo kaNkuluNkulu
0: ngiyabonga. Hawu bantu siyabonga.
5: Yabonga.
0: Mangithi ke Melo wena uthi hello. Melo.
5: Mamkhosa.
0: Awu nibabili, okay kulungile.
5: Ngiculeleni
0: ijuwethi.
5: Ngicela ungene ukuqala mamkhosa yaphila kodwa.
0: Siyaphila injani wena?
5: Ngikhona uma wakhoza la engeza mina siyafana ngile show.
0: Yes yafana.
5: Yeah mama hamba kahle.
0: Hayi bandla siyancenga, siboni lutho.
5: Ngiyakuthemba into iyahambe kahle.
0: Kakhulu.
5: Ngiyabonga nami mamkhosana kahle inkinga zangiyibonana.
0: Ngiyakuzwa kuhleke makunjalo. Hawu. Siyabonga siyafana.
5: Siyabonga mamkhosi uthule ngiyezwa.
0: Imphile nane show. Yabona nami ngihambile ngawubheka uBerita lapha obekumnandi. Obekumnandi. Ntakhumana. Asolo abanye sisibatheni lapha.
6: Melo yelo mamkhosa melo yelo sikhukhukazi sokhoze simajwele jwele uTebogom siyalo yamastile umsuthu okhuluma isiZulu phaqa cha i weekend siphathe kahle mamkhosa sizibona nginkinga nje Father's Day nayahamba kahle mamkhosa konke nje kuhambe kahle mamkhosa angibonge kakhulu uTebogom siyalo yamastile umsuthu okhuluma isiZulu phaqa
0: siyabonga
6: kakade
0: siyabonga
7: jabula ujule no Lady D Hans khona eNewcastle. Hayi ngibutepu wemamlady ngibutepu. Phela sonto yami ngiphathe kahle kakhulu. Njengamanje nje ngisengubeni ngivela ngekhanda uthi omlungu. Hayi asingaqale sizwe ngoba kuyabanda.
0: Oh.
7: Danko lapho mama.
0: Hey. Hayi yamthanda lo mlungu. Hayi sithatha ugcina manje.
6: Melo yelo, melo yelo mam khoza sikhukhukazi sokho, sesimatshwele tshwele. Utebo khomsi yalo la yama.
0: Hayi ke asenze njena ke sesiyabuya siza kwena ke brigade yakhona manje. Kanti isikhathi esithi ke mina ngikuphathele la ncipha bugebengu isizwe masiphephe. Bese khuphuka umnotho ngalo ndlela ke sesongena ku brigade.

0: hayi hayi Naima hayi hayi hayi ta Naima ke usho njalo uthi ke ngempela ngempela kunjani makunjena uthi ke uthando nemali hayi hayi uyashaya lento nephimbo kanti siqale ngobongeziwe umabandla naye kubethi ke isiphelo njengamanje ke asenze ngiyabuya nginiphathe ukuthi ithini sithi amithe namhlanje emva kwalokho
1: Yena ku 91.4 noma ku SABC Plus app.
2: Ukuba nginamaphiko ngikabe ngiyandiza.
1: Ulalele uKhosi FM. Luhamba phambili.

0: madoda. Ayike siyaqhubeka. Kwamanje ke sithola ukukhona imlaleli wethu okhona kuma voice notes noma labo khoma. Na indaba against studios esikhuluma na ngumlaleli.
1: Oh mama.
0: Hello tali.
1: Sawubona mam studio njani?
0: Niyaphila njani wena?
1: Ngiyaphila, ngisemkhungu nje uvuma kanaleli.
0: Wemana lethi na indaba nkosami nange khuluma untombazane.
1: Ngiyayizwa le ndaba ngibushungu ucabanga uzohlala lapha yana izingane zakho zisele nomndeni wakho usele uboshela into engekho igcineni ngibushungu ngale story ngisilalele.
0: Uyabona ke sesikhuluma nje siqale la sayizwa indaba uthi iqale kuyena kodwa manje indaba isithekutheni ngisho unkosikazi wakho yena ofika kuqala emqondweni wami ngiyakubona kwakhe nje angishutha kubhlungu kodwa nje hawu uthi nje kwena njengomama.
1: Sonke ngisimo mamduda adlule kusona kulenzima sonke ngisimo mina angazi lutho ngezomthetho kodwa bengizothi kufanele abo awubophe wona umthetho lo ngoba wambophela into engekho ngithi utholile kugcineni ukuthi akangaqala kufanele bamkhokhele lesikhathi sakhe siyeni lapha elahlekelwa umsebenzi lahlekelwa ifamily yakhe kufuneka ngumthetho umkhokhele kodwa ke sethembile ukuthi laba baza umthetho bazomeluleka ngokuthe xaxa.
0: Siyabonga tata, siyabonga kakhulu.
1: Ngiyabonga mama.
0: Ngoba ngicabanga ukuthi into mayenzeka kubaba wekhaya ibathinta abanye nakanjani ibathinta bonke. Angihambe ke sothatha umnyo landelayo sithi ke sawubona tea time no lady. Hello. Sawubona?
2: Eh bonjani mama Dudukhoza?
0: Eh ngiyaphila badla nalo udaba lusiqinile.
2: Ah inzuka ayike ilubhlungu loludaba mama Dudukhoza ukhuluma noGetho Mzobe lana eyilungiphatha kabi luyangithinta ngoba baningi abantu ababoshwayo ekugcineni bese kutholakala ukuthi abanacala ngempela sengathi inkantolo umnyango wezobulungiswa sengathi ungazama nje ukuqinisekisa ngempela futhi ngempela kuphinyisiswe ngaphambi kokuthi umuntu aboshwe ngoba ugcina umuntu elahlekelwe okuningi omunye elahlekelwe umndeni wakhe alahlekelwe nawo umsebenzi mama Dudukhoza.
0: Hey ngiyabonga yazi zawasho ukuthi mama wesizwe Dudukhoza nisazongeluleka nomndeni yabona kuyazi ukuthi masethinta abaleli boKhoza FM kuzothinta wonke umuntu kubekho khona ukududuzeka
2: kakhulu kakhulu mama Dudukhoza umndeni ngathinteka nami nje ukhona umzala wami wake wahlala 7 years ekugcineni wakadedela kwathiwa icala akanalo so nje leyo nto ibhlungu kakhulu iyangithinta nje nami mangabe ngilalele sengathi nabameli nabantu abafana nozikalala bengake bengenelele nako
0: futhi uma bengase bashayise bafake inkalivasi kulabantu abakhiphe igwebo kungathi ukuncipha manje benza uba bayazi ukuthi kuyadlula nje kutajabulela ukuphuma nje
2: naye umfowethu nje lona mhlawumbe kuyofanele asimangalele istage.
0: Ngicabanga kanjalo nami. Siyabonga kakhulu.
2: Siyabonga mam DK.
0: Yabona ke izingane ziyazibusa ubaba ke
2: wa.
0: Hello.
2: Uyaphila lady T.
0: Ngiyaphila wazwakala uyihlalele kamnandi.
3: Sengishone ngale emkhukhwini.
0: Okay.
3: Ula inambithe ezakheni kwa iugcwanindo.
0: Yabo ngani? Yeah.
3: Wemamkhoza umfowethu into esiyenzekile ngamukela uthi into esiyenzekile ngekwazi ukuyishintsha ungakwazi ukuvikela into engakwenzeki.
0: Kusiyami.
3: Into esiyenzekile akayitshele nje ukuthi naye kwakuyindlela yokulima ngoba ethina madoda sithwele kanzima yazi enye insizwa nje esasidayisa nayo la irente yona ke yathatha intombi. Esporting.
0: Ya.
3: Kwabanga imali ke kusena vela yombopha. Yazi ukuthi kwakubhlungu kanjani esekhokha 5000 njalo kwenze yenzela ukuthi asule icala. Kwakhokha kwaze kwa 25 ebalekela ukuthi ngoba vele kwenzile lokho futhi ke uzoboshwa ngempela mayingakhokha. Engathi singakugwema ngoba nalokho thina amadoda nje sisenkingeni. Ngoba umuntu mani ke nangaku wafuna imali wangamnika kanti mhlambe niyathandana uma ithando vele athi umgrenlile sekuphelile ngekusasa lakho nezingane zakho. Ngiyabonga wesiphithiphi.
0: Ay siyabonga lalelo uyamusho uthini lana ngempela bona usho ukuthi le yathi intombazane uzongikhokhela 5000 njalo ngenyanga uma ufuna ngoba na uthangisule leli cala abangi usukhokho bonahle ngizwana ngokhokhanga uzophuthuma ahamba ovula icala ngento engekho kodwa uhambile naye yena ngakusasa ekuseni ufuna imali. Oh ake musu ikhokho nonke unaba he noma unoshe sawubona.
4: Hello mamboy
0: unjani?
4: Ikhona registiwe njani?
0: Hey siyaphila bandla.
4: Ngiyabuhlunga indaba esizwayo madodo ubuha othalela imali isikhathi singaka kubuye nomndeni wakho usuyinsakantsaka. Hayi cha sacela ukulalela nje kwezomthetho bazomeluleka bethini ngempela ke bethule

0: Mlaleli, Ukhozi FM lukwethulela umdlalo womoya, osihloko sithi imizwa nenhliziyo esiwubhalelwe nguNombeko Magubane. Lesi isiqebiseni samashumi amathathu.
1: Kwenze njani uSipho? Walala kwazo kwashonile ilanga nje. Angithi wena uthe uzoshanela igceke.
2: Eh, kusami ezingangakhathala. Phela ngilali nje kahle kule insuku gogo.
1: Yini?
2: Eyo ngifisa ngathi uvivinge zami seziqalile. Ayi phela umuntu uzozacisa ukufunda umatiku legend
1: ngeke. Awungakhali mzukulu sekuseduze phambili. Pho uzoluma ukushanela njengoba ukhala ngokukhathala nje.
2: Hayi ngizolishanela gogo igceke ungakhathali. Ukuthi nje phela ngize nokuthi nginciphe emzimbeni. Yazi wonke umuntu gogo sebabazokhuluphela kwami.
1: Haw. Oh bani futhi abanye abakhala ngokuzimuka kwakho nothi.
2: Phela eklasini gogo kade kuhletjwa ngami. Abanye baze bathi nje ngikhulelwe ngisho ukukhulelwa.
1: Bathi ukhulelwe. Haw, imhlola phela lengizwayo.
2: Uyabazi nje abantu gogo bayathanda ukuthi bakhulume into abangazazi.
1: Manje wena ubaphendule wathini?
2: Hayi bo bengizobaphendula ngithini phela gogo ngihambe behleba bengakhulumi nami. Kimele ngayivalela umlomo wami nje mina ngaqhubeka nomsebenzi wesikole.
1: Awu wenze kahle mntukulu, wenze kahle impela. Uma Ntombela naye ungitshela ukuthi omakhelwane bathi awuphele emzini kaDlamini.
2: Ayibo mina.
1: Ehhe wena.
2: Cha nje ayigogo, abantu bayathanda ukukhuluma indaba la ngaphandle, azibadingi nokubadinga. Hawu, mina ngithi ngisuke ngiyophekela uthisha.
1: Phela bona abazi ukuthi usuke uyokwenzani.
2: Hayi gogo
1: ngiyazi. Uyazi kodwa lungitheheqe. Uvale ngathi uma Ntombela engibuza ukuthi ngavumelani ukuthi uyophekela uDlamini. Ngophela uhlala yedwa.
2: Hawu. Ukhoko kasinelo sho kanjalo.
1: Ehhe yena impela. Ungitshela uDlamini uyindoda. Ngeke zakuyeke ngoba ngimnunusela ngawe.
2: Izwani nje.
1: Yazi uma Ntombela. Lelo gama sihlabele phukela kumina. Ngeza ngilahla nembeza mntana.
2: Hayi khululeka wona ma. Ugogo kasinenhlanhla unomona ngoba use wamxosha usinenhlanhla.
1: Emxosha kuphi? Emxoshelani.
2: Hey. Phela usine waphuma esikoleni wayemzini kase. Hey. Wafika lapha na wancuma ubuhle bomuzi kwayale kwayale uthi uDlamini wavela wamtshela nje ukuthi angaphinda azazimzini wakhe.
1: Hayi bo. Sengiyabona ke manje ukuthi yini enza uMantombela angayizwisisi indaba yakho
2: kuphela.
1: Ufuna udikile ushiye phansi khona ezuthumela iqhakaqhalela usinenhlanhla.
2: Yeyibona injalo nje gogo injalo futhi nje mina usine angisamthandisisi kahle. Uyathanda ukuhamba ehodulile igama lami phansi.
1: Hayi kubi kakhulu lokho mzukulu. Ikakhulu ngoba mina noMantombela sinje.
2: Kunjalo.
1: Siyathulana. Hayi hamba kukushanela igceke. Ngaze kushone ilanga.
2: Akulungile gogo.

0: konje ekabani imoto ezanganeno. Oh hey, uSister Nkosi. Kusobala ukuthi uzolandisa itsha njengoba dethembisile nje izolo. Hey, kuzomela ngicela uxolo ngenkulumo engiyibeke kuyena. Angazi ukuthi nami ngempela bengenwe yini. Kodwa ke mhlawumbe phela kwenziwe ukuthi bengicabanga ukuthi uma mzoma akasanginakile. Nanokuthi nyabe ngiyitshela ukuthi akasende naba nje nami. Uyazi? Isikhwele singakwenzisa izinto ezingalungile. Yazi ungagcina usulengele wena phela. Hey, okay, nansi imoto isiseduze. Angivula umnyango ngihlale phansi.
1: Hayi sister, umnyango uvuliwe, ngena. Ngena wena upheke isitshulo esihle sifundu.
2: Kodwa ulaleleni ngasikhumbuza. Hawu, usungathi unxomele inqavu nje ngingayinikisha isikhathi sokuthi nginongisise mingiyipheke.
1: Kahle sister, hawu. Ungathi upheke ukudla kumnandi kanjena? Kusho ukuthi hayi. Ushayi ijuri ifana nezasemahotela kaphambili umuntu esikhathi.
2: Hayi. Kona kuyiqiniso vele hayi ibhodwe hayi ngiyalinemba.
1: Hayi ngizwile.
2: Kodwa phela kusho ukuthi konke ke ngikuphekayo kusuke kumnandi.
1: Mina ngikholwa nje ukuthi khona ukudla ohlo lokupheka. Umuntu sengathi nje phela wena hoyi uphuma phambili khona yonke indawo.
2: Hayi ngiyabonga ke nje mangabona kanjalo jama. Kanti ke namhlanje ngiphethe lutho yazi ngizolanda nje izitsha njengoba bengithembisile. Ngiyathembusa ngikuphazamise.
1: No. Ungiphazamise nakancane nje nkosazana. Empeleni yazi ngijabula kakhulu uma kufika umuntu ozongixoxisa. Ey, ngiyafa phela izizungu la endlini.
2: Hayi, ngiyabona uzayo siyakubulala impela. Ingakho nje uzowangicela ukuthi ngilale la izolo.
1: Lana naloko. Ngicela ungixolele kakhulu nkosazana. Angazi ukuthi yazi bengenwe yini.
2: Hayi, ungakhathazeki isikhumbuzo. Ngiyakwazi nje ukuhlala wedwa, akumnandi neze. Ugcine nje usukhuluma wedwa njengohlanya, ayi.
1: Ey, noma kunjalo, bengafanele ngikhulume nawe ngaleya ndlela sister. Ngicela uxolo.
2: Hayi. Kuyamangala ke mangabe uzoxolisa uzucisha ukuguqa ngamadolo phansi. Kwaphela mina bengiyimisela ukuzolala namhlanje.
1: Hayi sister, musa umdlala ngami. Angithi nje wena izola wale waphethe. Ungafuni nokiza leyo ndaba leyo. Kodwa ke phela ke ngingasho ukuthi ungisizile. Wangikhipha enkingeni. Cishe phela ngayifaka ekukhulumeni.
2: Hawu, kanti wena ubuzoxoxela abantu ukuthi singilalela emzini
1: wakho? Inde, hawu. Bengingatshela banje. Thina phela abantu besilisa, sinazi ifuba, asifani nani.
2: Hawu, yazi-ke kanti-ke, nabo abantu besifazane abafani.
1: Usho nje?
2: Bakhona nje abakwaziyo ukudla, basula imilomo njengamadoda.
1: Ae, sister, umusa kungilinga ngiyakucela.
2: Wena njalo ngiqalile, ngingashongo lutho mina.
1: Hayi, ngiyaxolisa kakhulu. Yazi, ngisuke nje ngagajwa yinkanuko. Weli ngondoki ibizitshela ukuthi ngizobe nginomamsomi kanti uhu uzobanjwa umsebenzi.
2: Hayi, ngikuzwa kahle ke sikhumbuzo. Futhi nje ngicabanga ukuthi naye umbali nje ubefisa ukuba nawe, kodwa ke waphoqwa yisimo. Hawu, osengithatha iphone yami, ngifuna ukukhombisa izithombe lezi ebebeyithatha lapha emcimbini.
1: Hawu. Umbali uthumele izithombe zomcimbi? Hayo, othi ngisondele eduze khona ngizobona kahle.
2: Ngajahe sikhumbuzo. Ngoba uzokhathala, kanti nesikhwele ke wena nje unjalo. Uyambona kodwa umbali la, no man.
1: Hayi bo, kahleni bo. Uma umsomo uncike endodeni angayazi.
2: Hayi bo, umen umngani kambali udokotela. Hawu. Uthanda nje ukuthatha izithombe ayifake ku-Facebook naku-Instagram yabona. Nazo-ke nje lezingiyithathe khona.
1: Ayi, ayi, ayi. Angiyithandi kodwa indlela asondele ngayo kumbali. Hayi, iyasolisa.
2: Hayi bo. Nombali nje, angasho kanjalo uma engasibhadama sihlezi kanje.
1: Eyi. Kona uqinisileke lapha. Kodwa phela okwethu kuyezwakala. Singamtshela ukuthi ubungikhombisa izithombe zomcimbi.
2: Naye nje ushuthe nomngane wakhe wasemcimbini pho, likuphi icala ke lapha.
1: Eyi, sengiyasibona izathu esenza ukuthi ungashadi. Hey. Umthetho wakho nenkani yeselesela. Hayi, indoda la ngeke ilungela kwena.
2: Hayi, ngeke ilunge ngempela nje ngiqinisile yazi. Kwa nje hayi, mina ngizwa nomuntu ozoloko nje ngiloko ngibuza imibuzo eminingi ecasulayo. Ngilunge nginje.
1: Hayi, uchaza ukuthi awufuni nje awufisi nje ukushada ngelinye ilanga.
2: Ay, mhlawumbe phela ngingashada uyabonga sengithola indoda efana noman. Yambona nje ukuthi umuntu othanda izinto njengami. Buka indlela aqoke ngayo. Ingakho nje ngicela nje umbhalo ukuthi hey bo, angihlanganise naye. Sengifisa ukumazi kangcono.
1: Hayi bo wena. Ufuna indoda ongayazi? Uyokwenza njani uma kujikeliswa nje ngotshwala?
2: Ngiyokwenza kwenziwa abanye odadewethu manje senibajikela. Ha, hey bo. Isikhathi sihamba kanje. Ngeke. Umuntu engabona sekushonile nga nje libe lokuxoxa nawe. Ngicela abantu ukuvalelisa. Ungishayele ucingo mangabe udinga ukudla.
1: Nkosazana emhlophe. Uhe, usuzongishiya nezizungu ke.
0: Kodwa ke kulungile ngibonge kakhulu nje ngesikhatsi sakho. Awuthi thathe lezi jacket.

0: Hey, waze wamuhle umcimbi kaNtsumpa. Yazi ngisabucabanga namanje.
1: Ya, hey, wena ubumuhle kakhulu. Yazi cishe ngisahambe imicimbi emibili nje esezingene liphezulu njengaleli.
0: Hayi mina bengiqala ukubona ubukhazi khazi obujayana, angisayiphathike yomculo. Kodwa ke yazi ngibona iqatha kinyembezi kuNtsumpa. Ngiyabona ukuthi ubesekhumbula izinsuku zakudala.
1: Oh hey, hey, ubecabanga ingqinamba sedlule kuzo. Sonke mbali siyafikela yilo umuzwa. Izolo nami ngeke ngafikela umunyu sengisekhumbini lami.
0: Hoyibo. Ubucabanga nike muzi?
1: Kuningi fike emqondweni wami mbali. Okokuqala nje bengicabanga izinto ezingehlele empilweni yami. Yonke leminyaka bengithandazela ukuhlangana nawe. Hawu kanti ngizokubona sowathathwa.
0: Hawu. Namanje usacabanga le yonto?
1: Ayi ngeke ngihlale ngingayicabangi. Kuthe sengilele nje ngedwa egumbini. Ngakubona emaphusheni nami.
0: Hayibo. Muzi awukahle kancane. Wazi kahle ukuthi sengishadile.
1: Cha cha mbali. Ngiyathulela isiqhoko mbali. Uyinkosikazi sibili. Wathatha umfuka Dlamini.
0: Ngiyabonga muzi. Kanti futhi ngiyamhlonipha kumyeni wami ngoba naye uyanginikeza indawo yami njengonkosikazi. Uyabona kwesinye isikhathi ngibuye ngivukelwe isikhwele, ngimbhokele ngolaka ngisho ngenza ngalutho. Kodwa uma nehlisa umoya nje.
1: Ha, pho naso yena isikole mbali. Ngikwazi kahle. Uzakhumbula intombazana yakwa Mngadi le esasifunda nayo. Wawusho uyiqeda uma uyibona ikhuluma nami.
0: Usakhumbula indaba edala kanjena?
1: Impela.
0: Uzibuyile leyo ntombazane. Uyabona ke shalo, wayevela ngicasule kabi nje. Ngoba wayenze ngathi akazi ukuthi mina ngithandana nawe.
1: Yey, wawungafuni lutho olusondele eduze kwambali. Ingakho inhliziyo yami isanamathele kuwe namanje. Uma kwenzeka nihlukana noDlamini, ubokwazi ukuthi umuzi wakho uyohlala kulindele.
0: Hambe. Hayike muzi khohlwa ke. Khohlwa nje yimi. Uyabona akukho lutho olungangihlukanisa no. Mina nosikhumbuzo siyofa silahlane.
1: Hayibo, uneqiniso lalokho?
0: Awu, ngisho ngathiwa uqonywe intombi emhlanyisayo, siyodlala phansi nje sixoxe.
1: Mbali, yazi nami ngangikhuluma njengawe ngenkathi ngithandana noPhindile. Kodwa ke nganele ngeza ukuthi uthandana nomngani wami, kwaphela konke lokho. Angiphindanga nje ngazibophezela kumunye umuntu.
0: Akukhona uqinisile muzi. Uyabona kuthiwa ungabomthemba umuntu, ungamana uthembitshe. Kodwa mina mfethu ngiyamthemba uDlamini. Ngoba sesineminyaka sashada. Usangazi njengoba ezazi. Kanti nami futhi ngimazi njengoba ngizazi.
1: Hayi bo, musa ukuphosisa mbale. Engani nguwo ngitshela ukuthi akazi ukuthi wawumdansi wena. Engathukome nje uma ebona izithombe ukudansa kuzo noprofessor waseUKZN. Hey, angisayiphathi ke yalese obuphuza ukuthi wayini.
0: Hayi bo, iziphi lezo izithombe musa? Zishutho ubani?
1: Sicwele kuInstagram manje. Mhlawumbe uDlamini useyibonile nje ngoba sikhuluma nje.
0: Ah. Kuleka ke ngoba usikhumbuza kayingeni nje indaba yo social media. Siyasifanela nje.
1: Kanti ke ubojwayele ukwengena ku social media ngoba yiwo phela o trendayo esikhathini samanje. Ngelinye ilanga uyophuthula indaba eziqondene nawe.
0: Hayi kanti sengizojwayela ke ngoba sengihlala ngedwa. Uyabona nje kuthangi bengingene kule nto ekuthiwa u Twitter. Ehhe, u Twitter.
1: Ngifunda
0: ngomunye nje usaziwayo.
1: Azoke. Awuzweke usuyaqala ukwengena ezintweni ke manje. Ungasali imbali. Phila njengabe.
0: Kodwa sengizongena ke ngoba ungifake ngenkani. Hey, ngicela ungithumele izithombe zomcimbi wemusi.
1: Hayi bombali, download uInstagram my dear. Uzozithola zikulindile mbali. Hayi, sizokhuluma kusasa, ngisafuna ukuya eKhemesi.
2: Sisibeka lapho isitophi sethu imizwa nenhliziyo. Esethulelo uKhosi FM.
3: Uhamba phambili
4: umculo wakho ulimi lwakho isteshi sakho
5: sini la steshi nje sini kanje siyakhula ngenxa yakho mlaleli
4: iminyaka engamashumi ayisithupha nesithupha uKhosi FM luhamba phambili.

0: Yabona ke mnandi kakhulu lengoma uyayizwela nje mlelo Khoza FM kanti ke uL noQuesta ngeke uligeje izwi lika Khoza ulizwa noma kukuphi uthi ND anifuna
1: Nomsindo MPT uyasithola ku 91.4 noma ku SABC Plus app
2: siyashaya Khoza FM
1: ulalele Khoza FM lo hamba phambili.

la kutlaka kanti ke isikhathi manje sithi yeshumi nantathu emva hora leshumi nanye umsombuluko namhlanje abantu bayithathela kancane kahle yonke into ethi ngikwenziwa yabona uma uqala kahle isonto wa cleaner walungisa yonke udadeni nomcimbi nibisele izihlalo zabantu netende libuyele endaweni yalo akuba ngcono ngithe kulabo kusamade befihle izihloko zabo kuba khona leyo nto isithukuthezi esiba ngumsombuluko kwasami sebehamba ade bezonzimazisa asinikhohlwa nani besithe muhle nokhozi kodwa ke uhle nawo umngane oqobo baphela kuze kuthi uthi thi baba uzukhohle ukwenzekani ngiyazi umsombuluko ubanzima ngempela kunina kodwa ke uNkulunkulu uyazi inkosi nibhekile okwamanje ke sisho ke sithi ke wena sithi ke notha ujule eza amabhizinisi enzayo ufuna benithumelela ama voice note enu kumpumelelo zikalala siyazi ukuthi ke ngike nakhuluma indaba ethinta i will sabelo mafa sithi ke sikhulume ngayo kakhulu ngeledlule namhlanje sizodedelana nabalale nibuze konke unhluphayo ningaqondi ngewili libe niqalela nje manje uzilungiselela makuyi voice note ubuyithumela siyazi ukuthi konke sizowenza la sinaye uzikalala kodwa manje nje ngempela sithi kuwena ukhona uKing Coward weMonday Therapy la sisho khona uzositshela ngimzithu ushaya imiliyoni abantu abamlandelayo siyabonga uzosiphisa kuzongiphisa ukuthi ngithi ushaya imiliyoni athi ubawushaya imiliyoni angizangishaya imiloni mina yabo mesho njalivane ngithi okay ngizwile ukuthi ushaya u-10,000 ngibona ukuthi azi ungiphikisa yini kwayena yabona-ke uyena-ke la uspirit nothana do bathi ke dalibuya

0: Yabona ke mlayelo kuze FM sesiyavala siyivala kamnandi ngetherapy ethe Monday la no King Kawat yo wena unjani wena
1: siyaphila njani ngicengele nje nabalalele emakhaya bokhoze FM
0: uhleli ngapha wazwakala ukude awuzeka la
1: okay
0: uwe lo sizotheka njena Ay, zota.
1: Siya.
0: Siphuma ku weekend ningi tezenza ngempela sonto kanti ngithandile indlela ubeka ngayo umuntu asale eje uthi yaziqinisele ngempela King God. Esebezobaleka abantu ukuhlala ngala kuzothiwa umdlulisele. Ngicela udlulisele iplate. Ngicela bangake basele ngalapho ngakuwena usubuzo yilo phakayo. Ngicela umdlulisele uthi waqalaza wena ukuthi ugcine kubani uqhubeka kubani yini inkinga nobuhlungu obudlulisa. Impela emcimbini bese uyasala ungakadli ungathola ukudla ngoba kuthiwa usudlile ngicela uqale ubingelela abalandeli bakho ophila nabo shukuthi kade ukuphi ngibona ukuthi uyahamba hampela la intombazane ihamba ibingelela yonke into mfana nje izishawo ashayishi hutha emoto uyabuka ukuthi abenayo indaba
1: bo yabona nje ngibingelele ngibonga nje insuku nomlebe ding ngibingelele nje abalaleli bokhosi FM nabalandeli bami enkulu zokuxhumana Ya, ikuyinkinga mamlelidi uyabona mangabe umuntu othanda ukudlulisa

0: kudla emcimbi ujwayele uma usujwayele ukuthi kamakhelwane vele bakunika iplate uyadlulisa bakunika iplate uyadlulisa vele uyazi ukuthi kamakhelwane yabo kanti awubuzange la ngani ukuthi sekuyaphela ngalokudla
1: usele wena
0: kuthi mangabe sibe khumbuza ukuthi hayi bo insizwa yenye phela siyabona abanye abantu badla manje wena kuphi kwakho ukudla othi akuyeza vele uqhamuka intombazane yala ekhaya yathi cela ukusho nje ukuthi ukudla sekuphela kusekho
1: manje
0: uyibuza ukuthi kanjani manje kuphela lapho laba abahlele eceleni kwakho sebayafakathi hawo bandla sisami sicela umzamele manje noma ngayijuice semanje kube ngathi uxekeke lokho kuyisimanga ke manje sekunzima ngempela and mawuthi kulungile ke lani ngiright sekube ngathi uyaduka manje
1: ubani odlile kumina ngihlanga mina
0: bambuza hayi bo kanjani manje maphela unodlile phela lo phakayo wazi ukuthi hayi lona ukudla ukutholile ngoba umbonile amukela amaplate wadlulisa
1: kwadlulisa and ungaphika bangathi vele ukhaya usuphika nje uphika
0: into uphika nje udlile yabo nje ubuphika nje udlile impela nje futhi so right usususuthe nje
1: phela usadlalike kule
0: game kanti awusathi yabona nje ibhlungu lento lana angiyifisele umuntu lento yokuthi ufana nokuphithizela emcimbini uphithizela kakhulu emcimbini bese ugcina usuthole amahewu wena idoka manje le mayala ngomlisa
1: gobani ni bayini ngoba sekuphelile
0: sekuphelile phela angathi uyaphithizela too much wena ufuna ukubukwa
1: kodwa uyazi ngeke ngakubona ukuthi ubuhle nenkunzi malanga empty liudlula nje kodwa yona lidlula
0: bengwadlulisa
1: yona sixazululo naso noma wadlulise wonke
0: cha phela ngiyawadlulisa ngathi manje kamakhelwane nafanele ngadlule mina vele later yeah isekhala isekhala
1: mina ungangiphikisa manje sixazululo ngathi ungaqala ngowakho ukubeka eceleni uqaleke bese uyadlulisa noma kuzoba namahlonyana
0: bana sefana ngale mwakho
1: eqalo kwakho
0: hayi ake kungizothi
1: bana sekusho mina
0: hayi awuqali ngokwakho futhi wena ubone ngathi sizoqala ngokudla kwakho
1: kanti awuthula kwakho hayi mina ngiyakulahlekisa uma iqala kwakho
0: vela uyangilahlekisa yabo nje mosho njalo ungilahlekisa impela nje
1: ngitshela ngale ntombazane le buhamba nayo yenze njani yazi wonke umuntu
0: uyabona
1: mamlele yabase resa teyisi
0: uyazi ama Uber number uyawazi ama number plate wawo awu taxi driver akababiza ngamagama ubabiza ngama number plate
1: nang number banu NT ban bane
0: uthi nje ngithi phela sibheke drobin naye ngiyombhekela impahla encane usethena ayazini uma ngikuthi awafika ama taxi ufonela i ND33 ngithi mina ibon ND33 athu spa athi kodwa ngathi sedlulile no yazini so hamba ngo Z333
1: ukhaliso tayibo wena o rank manager
0: wena o rank in ama text wazi ngeticker number uyawazi ukuthi uyabona nje i333 sihambile manje nama ubu uyawazi ukuthi ngaqeda ngalo ubani lo
1: manje uyakhala uthi wena manje
0: ngiyambuza uziphathe kahle yindaba ungababiza ngamagama wena wonke umuntu mazi ngegama ukuthi lona uspaw driver i442 umlu driver i3111 nabama ubu yabazi abama taxi baziwa ho hey uyabona
1: uthi ngakhala sana uthi mufuna usizo nje uye not hayi khuleka
0: khuleka nejezi futhi ijezi kodwa mina ngiyam understand uyabona indaba yejezi ukuthi alandi jezi lakhe late kuntambama because walandi jezi lakhe ke kubo ka mail based wakhe but kwase kule
1: wangabuya mail based bizwa njani
0: wangabuya walala khona because vele bekusebenza ngem understand walanda ke jezi wabuya
1: so umkhonele nama awshong nje understand usho kumina phela
0: mina ngibona ngathi
1: uya understand
0: hayi ngimangaze le ntombazana manje
1: uthi ulandi jezi
0: walandi jezi late kodwa futhi manje uyasho ukuthi ufuna ukulanda ngabo time ngiyabona ngabo time laba
1: Ubusa balele wena uyabona manje uthini ngalo million listeners ingakayi kusibhe
0: ngiyabonga kakhulu kubalandeli bami nabantu abathanda umsebenzi kwenzayo ngiyajabula nje kakhulu yazi mam le thing ikukhole ukuthi leli million ngihlanganise kulonyaka lo ngiqale nje ngifike ngo February eThekwini ngathi nje ngifuna ukuzophusha ngempela bengu 300,000 manje mase ngithi ngiyabheka 1 million futhi manje 1.1 million
1: uhamba nesikhondla khondla nje futhi
0: hey futhi uyabona ngoba sengihamba nesikhondla khondla sesifile sesikhona
1: wena sonke kwenzeka
0: hayi ngiyabona nami ukuthi
1: hayi uthi kuyoba njani
0: Awuthi giyoba njani?
1: DJ Spell Life.
2: Hey Lady T.
1: Ujani?
2: Hayi isiphithiphithi ngiyabona nami sanibonani. Hayi angisahleli ke sengithenje ngilungise ngewindo kahle kahle.
1: Ngiyafaneleka mbani.
2: Ngiyabonga. Siyafana namhlanje.
1: Yabona.
2: Eh no producer naye. Simeshile sonke.
1: Ama camouflage. Yafiyo.
2: Ama sosha.
1: Yeah.
2: Lady T angisahleli ke nje sengiyaphuthuma nje sibengelela abalaleli. Namhlanje ke sinengosi ethi kubambezingelayo. Abantu abashaya ke sizobe sibalulela ukuthi mangabe befuna ukuvula amabhizinisi benza kanjani ngo osizo ke lakwa Sida okuyibona ke abazobeke besinikeza ke amathuluzi afanelekile abanye badinga funding uqhaso lwemali uzobuya ubuzela ukuthi konke lokhu kufinyelela kanjani ke khona
1: wow siyabonga
2: hayi sengihamba
1: nange kubamba ke sehambile uDJ Sphe Live ngala uthi uyahamba uKhayos uthi ke la Fakanpile uthi ungahambi futhi hamba na futhi valelisa
0: ngiyabonga kakhulu mam Lady D nabadidiyeli bohlelo bokhozi FM ngibonga kakhulu nabalaleli bokhozi sengiyahamba manje
1: ehlempile uhlekani
3: ngihle ukuthi ungahambi
1: futhi ubuza ugcinekele kuwena lethi sowethu wena uhlala ubodwa ubungazi nawe uzoba
3: Hey siyabonga abantu abasihlekisayo ngokuqondlo ukuxhumana.
1: I guess siyabonga. Malbumbana nje ngisho ngithi lana la Black Mandulu siya usithi babhayi kanjalo makhosi usithi babhayi Lady Duty ke hayi nakusasa kuseyilanga. Nkosi yami awuye kuhloniphile yazi. Lelo khoze FM sekhona isiphathele izindaba hayi usahleka kusasele imzuzwana nje alikabumbani ihora leshumi nambili

0: Tunie jamdanje ngoma vela lapha ke ku Thames umsonzo nokukhozi ya farm uyalazi ukuthi aba ngalesi skathi ke la khona ke sithi kubamba ezingelayo sike sabuza ke sathi ke ngenzeka mhlawumbe ukuthi ke nawe unalulwazi lokuya kuma interviews kwinhlolo khona sithi ke namhlanje sondela ke phela uze uzoluleka nabanye ukuthi yini wena ibikade kuphumelelisa sonke lesi skathi ngoba phela hey lolu hambo lunzima zimdola kodwa ke ngiyakholwa ukuthi sinakho ukufunda phela uma sibizwa laphana bese siba noquzuka sifunda ke kodwa ke namhlanje senja ke sivulele onke umuntu ozothi nami ngaya ngase ke ngikwazika ukuthi ke ngiyenze yenzeke ke lento
1: yebo samukela uNgelo Ndlovu ulapha endwedwe sawubona Lungelo
2: ngiyaphila mamkhulu ninjani
1: ngiyaphila kunjani
2: ngiyaphila mamkhulu
1: ehe sifuna wakhe amacebo
2: uLungelo wakaNdlovu endona sendwedwe ezimpondweni kunomehlo yebo mamkhulu uma ngabe uzoya ku interview akuve kubalulekile ongukuthi ube clean ugeze uphorishe unuke kahle noma kungathiwa uya kuyiphi i-interview okwesibili inhlonipho ibaluleke kakhulu inhlonipho uku-approach abelungu bakho labo bantu abazobe be-interview akuve kubalulekile umbuzo mina engadibana nawo ongukuthi le nkampani lena ngicabanga ongukuthi ingazuza kanjani kumina
1: ya
2: ngase ngiyabatshela ukuthi nginganikela ngamandla ami angeke ngize ngilove ngizosebenza ngokukhulu ukuyikhandla ngoba umndeni wami ubheke mina ekhaya eyi umlungu-ke umuke wafaka elo mndeni ubedala moyizeleke umlungu
1: umuke wafakela umndeni
2: nje umndeni kumlungu awuve ubalulekile umndeni
1: ya
2: ngaxhasa ngaloko ngasebenza
0: kumanje usayibambile ngaleyo ndlela oyichaza ngayo le ndaba usayibambile noma kunetha noma kushayisa court usayibamba ke mpa
2: ngisayibambile namanje ngiyasebenza nje zwana la
0: hawu kuhle hawu we hawu kanti ukuleyo ndawo kanti
1: namanje
2: ngisayibambile namanje
0: hawu siyabonga mfowethu siyabonga kakhulu
2: ubonga mina ndawo lokho ngimthanda ukubuka.
1: Okay.
0: Thank you mfowethu. Akusuke lapho ke siye lapha ku WhatsApp wethu ke sizwe ukuthi ithini eminye imlayezo.
3: Angibikelele izimdola no DJ isiphe live. Uthi nintshangazelo umfana wanongoma lapha ehlala nkosi. Hayi mina izimdola no Siphe into eyangisiza. Ungena ngibe lo muntu ovulelekile. Ungalindi ukuthi na bezwe kubuza imibuzo eminini. Uvela ubaculele nje. Ube samuntu unamancongo. Ah ubavele behleke, bevele bebona ukuthi hayi uzomunye ekubuza imibuzo bese ethi ebuza lo munye uthi usenayo imibuzo nalo ethi hayi mina ngeke senginelisekile ngale ndlela aphendule ngayo uvela ubona hayi lapha hayi ngiqedile ngabe angibonge zimdola
4: ngoba so ukhosi lapha into yangisiza interview yami asizwe nje ukuthi ngivele nje ngihlale nje ngizitshela ukuthi ngoba yazi ukuthi uvalo ngisha kakhulu ukuthi yazi ngizokhuluma lokho engikwaziyo ine experience wa ngine experience eningi kakhulu emayini ngabatshela ukuthi ngizobafakela production eningi kakhulu manje wasofika mina nje kuzoba noshintsho eningi kakhulu bona wakunzima zimu fika abantu begwele abantu bayaphuma abanye bethe hey ziyabuya lapha phakathi abatshela ukuthi i-production yami izokhiphini kakhulu abachazela ngabakhomba ke ni nama award thinking benawo ukuthi thina sikhipha kakhulu production la ngeke ngasebenza khona before
1: ya
4: ngibakhombisa ngibabonisa into eziningi nokuthi ngiyakwazi ukuthi ngi-createle umsebenzi ngiyakwazi ukuhlukanisa kakhulu nelahle netshe so ngikwazi ukuba disappointa usenziwa wahlophe lo mzimkhulu edumisa ngaza makhulu zimu noba kunzima kakhulu ngisayibambile namanje khona kule company nguyi mining
5: Danke Charles Utrese Mdola no DJ Bay Life uthi ngomsiya leya masel cha bafuthu iyasebenza le ngcoko mengabe uze kwinterview iyasebenza kakhulu mama matheka nabo nje ubangena
1: ngezenzo
5: lo muntu okhululekile lokuthi jike lento wadishiya u Bay Life ukuthi nene wenze research ngenkampani mofika kuyona ufike nje sokwazi yonke into ngayo bayajabula nabo babonisa lo muntu oyimisela ngibonga uthi ngomsiya leya masel umsuthu okhuluma izulu bhaqa baba kakade
0: aw danke baba kakade kodwa yazi izaluleko ngiyazizwa kukhona engingakasizwa ayikho nensizo yodwa nje ethi hayi uyavuka nje ekseni ube nebhakede lakho u20 liter wakho ubasumlilo wakho lapha mawuqeda ukuphalaza ugqume mawusuzofika ke sangweni la kwaMlungu unqomfe lapho kube khona ukuhlafuna lapho ababoni mina bathande mina ababize mina angezwe ngiyaqhubeka kudaba lo namhlanje ke konekazi cause ya fab ungaphuthuma kuye lapha ke ku WhatsApp wethu usithumelele nawe izaluleko nje ungasinikeza zona ikhali nawe zakwenza ukuthi ngempela uyinqobe lempi yokuthi ugcine uqashekile emsebenzini 0791639874.

ema nazo plastikile kuthi bona bajongisela kwamanje ngewe uyaphithiza kwalo nje umuntu asikhas kafaka ngoku ngisho ngomunye usikebelise kunika ngoba zonke zaphungile ngoba awusoma bese ala ngasibuye ngoba ke ngasekho mhlawumbe ngoba

0: uphiwa uSnoop Dogg athi ke step 1424 isikhatha kho lesishokothi mzuzu amashumi amabili nanye lishayeleke ihora lesibili sinayo advocate osiboniso makhanya sikhuluma indaba ke thinta ke iy'nkontileka siyathanda ke nawe usube ingxenye ke yale ngxoxo yethu ekhethekile ungasifonela ku 086 000 2437 asikhuluma ukuthi khona inkontileka exakile kumanje ekumise kabi noma ke imibuzo onayo mayelana ke ney'nkontileka ezithile mhlawumbe owake wayisayina noma okumele uyisayine ubhekene nayo kwamanje ekumele uyisayine kodwa khona izinto ke ongaziqondi ngiyazi abanye ke baze bafakane ey'nkantolo ngenxa yazo ke iy'ndaba zazo ke iy'nkontileka lezi kodwa uma uthi nje unombuzo iy'nkontileka ezinye ey'baluleke kakhulu yizo lezi zokuthengwa kwey'moto uthole ukuthi heyi uthenga imoto bakutshela ngamabhaluni abanye abakutshelanga usuzothi kuthiwa khokha isihambe esingaka kuphinde kube ke mshwalense yey'moto yenye izinto eziyinkinga lezo
1: ezithintayo
0: yebo kanjalo-ke nokuqasha-keke ezinye ezisithintayo ke kakhulu so uma ukuthi-ke unawo-ke umbuzo mayelana nalo daba vele kusifonele njengamanje
1: umpela-ke ushile wathi usasenaye ku-advocate Sibonisa Makhanya okuyisazi-ke somthetho yena kosilekelelayo ukuthi siqonde kahle impela ngazi inkontileka advocate nankumbuzo la isikhathi esiningi nokukubona lokhu enkundleni zokuxhumana kwenzeka osomabhizinisi abasebasha kungenzeka abaculi abadla ubhedi esikhathini samanje mhlawumbe abantu futhi abayisebenzayo phecelezi esingababiza ngama-freelancer abanye mhlawumbe singasho ukuthi ama-influence enkundleni zokuxhumana bavuma ukwenza ivumo nalo mhlawumbe ngokomlomo ku-WhatsApp nansi i-deal isikhona athi hayi impela ngizovuma kuzoba kanjalo mhlawumbe lokho kuphephe kangakanani futhi kungani mhlawumbe kubalekele ukuthi kube nesivumelano esibhalwe phansi ngaphandle kokuthi mina nawe size sivumelane ukuthi hayi ngelanga lokuthi emcimbini ngizofika akwesibheke ukubaleka kokubhala phansi isivumelwano leso
2: mhlawumbe mesiqala la DJ SP Live awukho umthetho othi ukuze inkontileka yenu inibophezele njengoba nivumelana ngomlomo ayikho emthethweni cha umthetho kanjalo ngisho noma kuthiwa ngavumelana ngomlomo ngisho noma kuthiwa ngayibhala ngawo WhatsApp loyo siyanibophezela nobabili leyo nkontileka leyo nisuke niyenzile ngaleyo ndlela kodwa ubungozi balokho ukuthi uma sekusuka ingxabano phakathi kwenu mhlawumbe ke ngesivumelwano noma nemigomo nemibandelo yale nkontileka le kade nivumelana ngayo
1: okay.
2: Sekunzima-ke manje ukuthi kube khona ubufakazi obuzosho ukuthi hawu ngoba phela sasivumelene njengaleli phuzu leli usuliphika ngaliphi kanti manje meyibhalwe phansi uyakwazi ukuthi uye laphayana ukuthi hayi ku-close number 9 savumelana ngokuthi njengoba usuphika nakusho ukuthi kubaluleke ngaleyo ndlela ukuthi ikhona into yokufakazi ebambekayo meyizobhalwa phansi lenkontileka yenu lensuku enivumelane ngayo ngomlomo noma ngo-WhatsApp
1: ngiyakuzwa ngiyakuzwa advocate intsha eningi esikhathini samanje ngiye ngibheke ukuthi eyi ave iwajabulela amathuba amasha afikayo ngaso sonke isikhathi nokuyinto vele kumele siyenze ukuthi lokho phela kufika kwamathuba kutshengisa ukukhula komuntu nomuntu kulo mkhakha asuke kuwona kodwa into esuke ibe nkinga kakhulu ile yokuthi kwesinye isikhathi nikubheke ukuthi banezizwa bephoqelekile ukuthi kwangathi bengasayinda ngokukhulu ukushesha kule nkontileka abasuke beyinikiwe mhlawumbe inalo ilungelo lokuthi intsha ithi ngizacela isikhathi mhlawumbe ngaphambi kokuba ngisayinde la le nkontileka mhlawumbe ixoxisane mhlawumbe nabaphathi abathile abacela leyo msebenzi loyo ngaphambi kokuthi isayine mhlawumbe akusiluleke nje futhi lapho
2: yebo impela unalilungelo unalilungelo futhi ke into ephusile angayenza umuntu omusha ukuthi angasheshi athathe ipeni asayinde nasekugcineni acele ikhophi yenkontileka yakhe acele ukugoduka nayo acele leyo 1 day 2 days ukuthi ahambe yoyifunda ekhaya mekukhona mhlampe ke imigomo nemibandela angayiqondisisi kahle mhlampe kuyona inkontileka le yakhe unelungelo lokuthi ahambe yobonana nommeli omkhathalele kahle izinto ngoba manje once wasayinda lapha ekugcineni usuke echaza ukuthi yonke le ndlela ebhalwe la nanokuthi imikhakhaza ngifike nekhuba yomfundi futhi usayindile kufana nokuthi uyifundile and nalokho akade uyitshena ukuthi wena mhlampe-ke bekungekho kanti kukhona uma ususayindile nje kufana nokuthi hhayi usuyakwazi nakho lokho so kubaluleke kakhulu ukuthi-ke ayicele ikhophi agoduke nayo akwazi ukuthi ayifunde kuyilungelo lakhe impela
1: kuyezwakala advofo 086 000 2437 ileso sikhathi-ke kungenzeka mhlawumbe ukuthi unombuzo-ke nawe wasayinda inkontileka ngesikhathi esedlule uyabona ukuthi kunikeza inkinga njengamanje ufone-ke nanku-ke isikhathi sokuthi-ke uphenduleke mhlawumbe kuyona yonke imbuzo ongahlube nayo njengamanje
0: sidatha umlaleli wethu lapha kwamaphumulo njomani
3: njani
0: siyaphila
3: ngibeke nobhoti lapho emsebenza naye
1: futhi
3: ohlelekile advocate wethu lapho ngabe nginenkinga la ngabe ngasayina ngathini bezinto ama contract la okuvula ama account ema shop
0: mhm
3: ngivula ama account ema shop nase bank ngangiboleka imali ye bank ibank ngenze ngibaluleke mangiqeda lapho ngaphela umsebenzi mangaphela umsebenzi ngo 2022 ka COVID 19 ngisabe sisebenza kwaphela umsebenzi ke ngaphansi ngahlala ekhaya manje ngahambisa ama incwadi ezisho ukuthi ngiphela umsebenzi bathi bafuna incwadi ezisho ukuthi ngampela angiqamba manje ukuthi ngiphela umsebenzi ngayihambisa lezo ncwadi ko wonke la malokhu ngale emashophu nase bank kezgalokho sengihambise lezi incwadi ezisho ukuthi ene angisasebenzi ngaphela umsebenzi COVID 19 basangifonela kuze kube manje sukela ngo 2022 kuze kuzofika manje.

0: sindiswa ethi ke hey asikhi isikhalo esibekelwe wena nje siyophumelela ushilo uJehova hlala nje wena ethembeni umethemba uJehova ngoba yena uthembekile 1439 isikhathi sakho leso njengamanje siyabheka ke ngokuhlukahlukana sinesazi imithetho isazi imithetho sethu lana eMfoko amakhanyu advocate uyasichazela nje indaba zeinkontileka ezahlukahlukene inkontileka njengoba ke sibheka ukuthi ke inkontileka usayina kanjani kukhona yini okufanele uqaphelisise uma uzosayina inkontileka khona yini okumele uqaphelisise uma uzosayina nje inkontileka noma bekuthiwa iyiphi inkontileka njengoba abanye bekhuluma ngeyitolo abanye bekhuluma ngendaba yokurenta ezinye inkontileka ilezi zasemabhizinisini
1: impela kunjalo impela kunjalo asiphuthume ke siye lapha kumlokothwa useMpumalanga unombuzo ke naye kuadvocate mlokothwa
2: Yebo ke ndanile
1: siyaphila mfowethu
2: siyaphila sabele khona nesema emangkhulu yawo mloko usalaba ngalanga kubala April
1: mela
2: ukubuza pha ku advocate ukuthi asi sasayina i contract la singaphansi kwe Eskom lapha e Power siyi contract thina sasayina i contract lapha lomuntu uma isifika lo muntu uthi afanele asiholele sisayine i contract ethena ngeke sinyeze amakhophi akanasikhathena check it all lezi right sisayine phela ngoba nathi si sifuna umsebenzi uyabona after lokho sisayinile imali UIF uyayidonsa kithi kodwa ayiveli mase yakwala lapha kwala kwalipa asizakala kuthiwa thina and asikho kwi-system sithatha njengabantu abangasebenzi kodwa imali uyayidonsa efoni mhlawumbe ngithi u-2 years manje edonsa le mali kodwa ayikho imali siyitholayo kwasazi ngapha kuthiwa siyakweleta ingapha kodwa kwalabor azivele kodwa imali iyayidonsa ngeke ubuze ukuthi ukuthi singasizakala kanjani thina ma sibaningi vele lapha nje elakhona nephawa edale yonke inganeyo
1: advocate
3: kumbuzo ngicabanga ukuthi lo ugcine kakhulu kwimithetho leyabasebenzi ngoba abaqashi abavumelekile ukuthi bayidonsa imali ye-UIF kodwa ke futhi uma sebethu bayabheka ayibonakali yes sike sikubone kakhulu lokho la kwi-practice ukuthi-ke bayakwenza kakhulu abaqashi abaningi akukho emthethweni lokho into abangayenza-ke bona isigungu abangaya kusona ise-CCMA la bangakwazi ukuthi basizakale khona bamcebe khona umqashi akwazi ukuthi afike ezochaza ukuthi kungani ingaveli imali ye-UIF number one number two kungani futhi angazange abanike amakhophi enkontileka yabo ngoba kuyilungelo lakho lokuthi uma umsebenzi ukwazi ukuthi uthole ikhophi yenkontileka yakho
1: ngiyezwakala advocate esimeni la khona nangokashi ukunikeza inkontileka usiya kusheshisa-ke futhi usethi hayi sayinda ngokhulu ukushesha isikhathi anginaso miseka kanjani esimeni esifana naleso
3: impela usuke uphula umthetho akakwazi ukuthi ke aphuthume ngoba ngisho ukuthi ma usayina inkontileka usuke uthi konke okubhaliwe konke kusukela ku-A kuya ku-Z ngiyakuqonda kusho ukuthini ngiyakwazi ukuthi uthi kusho ukuthini so akakwazi-ke usuke ephula umthetho menza kanjalo uyakwazi-ke futhi ukuthi umcebe in the relevant bodies lako-CCMA ngoba ngishilo ya
0: Okay, ngicabanga ukuthi ke kuyezwakala. Ngifuna ke ukubheka la kuma voice note ethu la ku WhatsApp khona umlaleli othanda ukusixwayisa la ngokusha kwakhe.
4: Ngisiphenave nawe sisizimdona ngendlela ku Decade of 23. Mina ngavula ikhadi lasetolo lokuthatha impahla. Yabona nje iyona nto yokuqala azimdola ngengiphinde ngiyeze empilweni nami noma kuthiwa imali esingishisa kanjani. Angeke ngikwazi ukuyenza leyo nto le. Yokuvula nje ikhadi letolo abakutsheli yonke into
0: yeah
4: okay bathi ke bazokunikeza i-voucher mhlambe ka 1.5 uyothatha uyothatha uyothatha yabo ngazi ukuthi mina i-voucher nje into yokuthi bayakupha uma kuwukuthi awusasebenzi abasho ukuthi ngeke uzukhokhe ngoba usasebenzi kodwa kimi bathi uma ngibuza lokho bathi hayi ukhokha masunayo imali kanti abasho ukuthi-ke uma ngempela uma sekudlula isikhathi esithize uzoba nama-areas kanjani so uma usayina ngingacela ukuthi abantu bekunakusise ukuthi kunezinto abangeke bekutshele zona noma ngabe uyayibuza kodwa zizobe yibhaliwe kwi-contract so nje contract ngibale kakhulu sifunde ubhekwa
1: lapha ekhaya kusemntu wesimbi. Awu siyabonga. Wathi into ebaleke kakhulu ngiyakhumbula ngixoxela zimi yakhumbula ngithi nami basibiza kwesitolo esithile. Kwathi ayisipho senu nomalume. Ah sithathanga kanje nomalume Vusi. Ah sithathanga kanje.
0: Kodwa nani izinto zamahala nisayicabanga
1: ukuthi siqhabula. Yazi inkontileka lokho. Baba advocate baze basayinisa ke nomalume wami. But hayi ningathuki nje i-voucher le siyaniphi sipho isitolo sinibone nifanelekile ukuthi siniphe
0: isitolo sinikhetha sinikhetha kanje isitolo ngoba ningcono ngani mina
1: yakuthi yabona uma nomvusa phe Nazareth wazi wathi hawu cha siba nomusa ke isitolo. Hey advocate Khuza lekelela sesihamba nje
0: banomusa isitolo.
3: Ngiyakubona bakhulu manje angizange ngizwe SID lami lokho uzani if voice note mhlawumbe ngingisabangizelele.
1: Yeah no ukhuluma ngakho nje lokho ukuthi asilekelele ukuthi siqaphele ikakhulukazi izitolo zempahla zokugqoka uma zithi hayi wozothatha nansi voucher mhlawumbe ka 1000 rand ungathi impahla laphana isipho lesi uyokhokha futhi mangabe imali ikhona manje ngeke kulungile so ubebheka lapha ekuthenini abantu abaningi ikakhulukazi abadala ama pensioner ethu ogogo nomkhulu bayike begaxeleke leso simo so senginanela ke ephekwa leyo nkulumo yakhe kuthenini awusilekelele inkingi ifana naleyo ingasishaya isikhathi nesikhathi.
3: Yebo because ngoba ngana ngaphandle iqiniso lithi ayikho into yamahala hayi ngoba kukhona usokhona abawenzayo njengoba benza ngaleyo ndlela kodwa enhlono mebenza kanjalo nakhona futhi basuke benza phezu lento ekuthiwa i-fraud ngoba kumele bamchazele umuntu ukuthi njengoba ngikunika le 1000 leli akukona ukuthi ke ngeke ulibuyise mhlawumbe ivako isikhathi esithize kumele bakwazi ukuthi banitshele yonke imbandelo nemigomo ekhona ukuthi njengoba sininika le voucher le ihamba nemigomo nemibandelo bebe ngakwenzi lokho sebenza i-fraud ungakwazi ukuthi ke futhi ke ubeyise nasenkantolo ulwini lelo cala.
0: Angithembi lutho.
1: Awuthembi lutho.
0: Hayi ngoba usuzogqigqa inkantolo manje ngabantu abakusukele nenkantolo ziyabiza phela.
1: Kakhulu kakhulu.
0: Hayi hayi hayi. Cha kulungile. Siyabonga asiphethe ke lapha bamakhanya.
3: No ngokuphetha nje namhlanje into engayisho ukuthi ke abantu kakhulukazi abantu abasha abaqinisekisa ukuthi bayayifunda and futhi bayayiqonda yonke imigomo nembandelo esuka ibhaliwe kwinkontileka yabo ngaphambi kokuba usayinde ungavumi ukuthi ke amehlo akho agcwala inkungu usubuka le moto le ngaphandle usubuka le flat lelo sulithengile sekuyilona manje usujaha ukungena kulona sekuyiyona le moto usujaha ukuyishayela awusafundisi awusafundisi isigadlela manje kwikontileka yakho egcineni usugcina usungena ezinkingeni usugqiqa inkantolo njengoba esho izimdola usumoshi imali ke manje usukhokhela abameli usukhokhela yonke lento engafanele ngabe uyikhokhela ngenxa yokuthi nje uvumela inhliziyo ukuthi ibe ngaphandle kunokuthi amehlo akho ahlale la kule nkontileko understand yonke imigomo nembandela.
0: Kodwa makhaya ukusibona lesingisi sibhalwa lapho ukuthi sincane kanjani futhi siningi kanjani. Ah sikho ngempela isikhathi
1: sokusina. Ani la ngabonakala.
0: Sincane futhi siningi kanti mina sengijahile ukwengena yabo. Sengikhishiwe lapha bengihlala khona.
3: Kwenza ngamabomu bayazi ukuthi uzovela impela manje ulifunde yonke lento.
0: Ayi kulungile utholakala kuphi bamakhanya?
3: Ngiyabonga kakhulu ngiyatholakala la ku
0: 078 724 7438 ngicela siphinde
3: 078 724 7438
0: siyabonga.
3: Yebo. Ngiyabonga
0: kakhulu. Advocate Sibonise Makhanya besikhuluma naye ke sithinta nje udaba olusithintayo sonke yazingcono umuntu ongaze asebenze kosabo oyiholela u350 kusawu 350 no sawu 380.
1: But in 370 man.
0: Sawu 370.
1: 370.
0: Oh, hayi mhlawumbe ungcono. Ngoba phela lemholo le into esengiyinothisile nje la emhlabeni ukuthi uma nje wangena nje ukuthi wena usuyahola. Usuqualify ekweletini. Uyangena khaxa.
1: Ingakho besikhohlisa besibiza izitolo zempahla kuthiwa hayi isipho kanti hayi siyogaxela.
0: Bagazi.
5: Uma ubona sengathi awukwazi ukukhokhela ummeli, awucabange futhi. iClient Legal yenza uthole ochwepheshe bomthetho ngenani eliphansi. Amaplan ethu ahlanganisa ikhava yakho nomndeni wakho wonke nowengeziwe. Amaplan ahlanganisa ezezimali, ezobugebengu nezabasebenzi. Kungaba ezokuzivikela ezodlame olungokobulili, i-divorce engaphikisiwe, i-service engeyinhle, ummeli weclientele uzokusiza. Shayela ummeli wakho namuhla noma usithumele i-email, sizobuyela kuwe. Wonke amaplani ahlanganise nemali ye-bail engafika ku-R5,000 ezokhokhwa yithina esiteshini samaphoyisa. Futhi iClientele Legal ikunikeza izeluleko zezomthetho ngocingo noma yinini emahoreni angu-24. SMSa ukhozi ku-44789. Yebo, ukhozi ku-44789. IClientele General i-FSP egunyaziwe kanye nomshwalense ongewena wempilo. Imbandela yatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile.
6: Uyazi ukuthi South Africa ingenye indawo ebhekene kakhulu nenkinga zokungasebenzi kahle kwamasosha omzimba, i-HIV ne-TB. Thola amandla omaphilisi noma ama-drops e-Promune. Ekusiza ukulwa nokukhathala futhi iqinisa umzimba wakho ukuze ulwe nezifo. Joyina uhambo lwempilweni engcono e-South Africa. Thola i-Promune namuhla ekhemisi eseduze nawe. Ama-drops afanele ingane eminyaka emine noma ngaphezulu. I-Promune, umakho wamandla emvelo womndeni wakho wonke.

0: kuphela ngicela uyazi ukuthi laphana kubangwa amanzi kanye nezinkomo nembongolo emfuleni ngiyakutshena
1: nisaphuza amanzi emfuleni nge 4th industrial revolution yonke metroni hayi ngeke kahle
0: sizokwenza kanjani ke abantu bendawo mabe ngayiboni inkinga yaloko
1: hayibo manje abasabini ini sifo sohudo lokuthi uyikholera
0: ngicabanga ukuthi lolwazi lwanele yingakho singakaze sizwe nje ngokuqhubuka kwalesifo emaqhosheni
1: hayi ngeke mina methona ngisathembeluzo mangabe kunje zibuke nje ukuthi unjani uphelile unjani ngempela mangabe unje
0: oh hayi mntana nomuntu
1: hayi
0: izinto zakhona ke lezi
1: kodwa nawe ke methona isibindi sakho awusawabilisi ngani amazi ngoba phela kuyacaca ukuthi wakho umzimba uyazwela
0: ubani mina we Fatima ngeke hayibo lingawalicoshwe izinkukhu sisi
1: hayibo methona kahle wena ngoba yini
0: hayibo sisi angicabangi nje mina kuzodlalela intuthwini sisi hawe ma letha lonike ukudura kwewive yami
1: hayibo
0: ngikekele
1: hayibo kahle ni bomethoni yazi sekushoda ukuthi ungitshele ngeenkophe zakho lezi ezingivalelisa ngingaphesheya le komgwaqo ngempela ngempela nomshwenko nje ubuqonisa nje awukhumuli ngani
0: ayayayaya yabona ke manje Fatima hawu yangibhedela ke manje yabona bakhona abantu abadala ukwenza lowo msebenzi yabona omanxele nje kanje hayi ukuthi mina ngifike ngiyifuphe ngiyofunda ngigogode sisi iminyaka eminingi ngaka hayi sisi never

0: Nanka manzi baba.
1: Aw, iye ngiyabonga nkosikazi, ngiyabonga phe.
0: Hayi, ngibona ngendlela ojuluka ngayo. Ungathi khona ukukhathazayo baba.
1: Hayi, nkosikazi yabona. Uyangazi impela ke wena, usungazi impela nje.
0: Ingabe baba ukhathazwa yini nkosi yami?
1: Ihe, wena ntombi kanxele. Hayi kulukhona ukuba indoda. Kulukhona, kulukhona.
0: Uzoba likhona ngempela ke. Uma ukhetha ukufela ngaphakathi, hawu. Ukuthi ingane engakhali ifele mbili kweni.
1: Hayi wena nkosikazi ngikhathazwa nje ile ndaba yalomsuthu wena.
0: Umsuthu?
1: Yebo nkosikazi umsuthu.
0: Manaye khumalo umsuthu mophi yena?
1: Hawu nkosikazi yena yedwa nje. Eh yabona nkosikazi leli icala lakhe nje.
0: Balenze ngicala lakhe.
1: Hey sengithatha isinqumo sokuthi lihoxe nkosikazi.
0: Ingabe ubaba ukhuluma ngecala likaMkwena?
1: Yebo nkosikazi
0: kunjalo. Yeheni mtongo yeheni yeheni. Lihoxa ngaliphi ke?
1: Phela mana
0: baba baba ingabe lo Mkwena ndini usevumile yini ukuthi uzoyikhokha imfuyo yabamnumzana le ayithatha ngozwana?
1: Cha phela kahle ngamawala nkosikazi. Nkosikazi ngiyakuzwa yebo akakhokhile
0: manje
1: kodwa phela mina nje ngenza ubuntu ngoba phela ngithi nawe uyabona kwakhiwe endaweni angithi.
0: Hey ubaba nkosiyami ngicela ayibheke lento ayenzayo ingamqhathi nesizwe sasemaqxoshweni.
1: Wena nkosikazi ngiyibhekile nje impela kakhulu. Kanti ke phela isizwe naso siyadinga ukuthula. Angithi nkosikazi.
0: Ayi. Ngiyethemba ukuthi ukhoxisa kwecala akuhlangena lobutshwala afika nabo lo msuthu ngelanga lomcimbi.
1: Hawu, hawu kodwa manxele. Awukahle phela nawe ukukhulumela safuthi manje.
0: Hayi baba ngigwema izinkinga esingahle sihlangabezane nazo.
1: Mhm.
0: Isale nempendulo ke baba.

0: uze la ekhemisi nawe sisi?
1: Eyi, nowe methoni ngidinga amaphilisi okulala.
0: Hoyibo yini, night shift ikwenza ungalali. Usubona ukuthi kufuneka uyilekelele noma mhlawumbe khona okusoceleni singakwazi thini?
1: Hey, impilo methoni, yabona njengamanje mina ingidonsa ngama washing
0: ngakho. Hey, Fatima, angithi wena uhleka mina zolo lo ngokugqemeka kwami
1: base methoni. Phela kwakho kulula hawo. Hey, yakhizobini buyi complexion, ubini futhi ube right.
0: Hawu. Kwanti wena usushadile namaphilisi okulala?
1: Eyi, wemethoni, ayi akusaphile nje ngaphandle kwawo. Angisakwazi nje
0: kahle kahle gele. Yini uxakwa yini manje?
1: Wemethoni, yazi nje ever since umini wami wahambiwa angiphindanga ngaba right empilweni yami. Yazi angiphindanga wemethoni, ngifuna ukuqamba manje.
0: Impela sisi.
1: Hayi. Ngala ngihlushwayele indodakazi yami, hayi ke leyo ngane igudla nami ngeyindonga. Ngiyakutshela.
0: Eyi, empilweni ngayizindaba yokumbiwa kumini wakho. Kodwa ke hayi ngayishaya indiva ngoba hayi hlangene nami ave ngiyisaba ke kwandaba zabantu ke lezo.
1: Hayi kanti uyayisiza nje ngokuthi uzibe ungayingena indaba zabantu. Vele mina ngibathandi ke abantu abaxhomukele indabeni zami bebe bengazazi ngisho ukuzazi.
0: Ya hayi uqinisile sisi, iqine edolweni sisi, iqine edolweni. Akulahlambile ngakufela.
1: Hey bemethona kulula bo. Eziningi izinselele esibhekene nazo Nkosi yami empilweni. Futhi nokuthi zibe ngcono methona ziyanda usuku nosuku.
0: Ee ya khona kunjalo sisi. Awusho uthe yenzeni indodakazi?
1: Hayi. Ubona ukuthi angaza ngisukume ngomhayizo mengicabanga lemkhube edulele yangahle. Yabona makhulule ngumuntu olingawamethoni, khulula ngami uqhubeke.
0: Fatima, hawu ingane nje bani?
1: Ingane methoni. Ingane lesalukwazi sinamazinya aphelele lesinithi ingane nina.
0: Hayi bo. Uyakhula balithi
1: hayi. Yabona indlela ngihlupa ngayo methoni uZara. Hayi ngeke yabona manje ngiyasola nokuthi nginokhwantalala nje imisebenzi yayo lengane.
0: Awu kahle bo kushiso yini lokho?

0: Yebo nkosikazi.
1: Ithini indaba yotshwala?
0: Cha wemanxele, anginje ngoba wena ucabanga. Uyabona umsuthu lo wengiphekisa nje, bobonke omakhelwane bendawo, ngathi ayibo lonto.
1: Asethembe ukuthi na kuye kunjalo.
0: Ehhe.
1: Ngeke phela wazi ukuthi labaqila sephezulu kwamasawu.
0: Ehhe, uyabona nkosikazi njengobusho nje, asithembe ukuthi kunjalo ngempela, njengobusho.
1: Ey kodwa baba, kukhona ongihli kahle. Ngalomkwena ayi.
0: Okuyini manje nkosikazi? Yini le ngihli kahle?
1: Kwenziwa yini baba ukuthi yena alethe ukudlula abanye?
0: Ah.
1: Waqala ngokulethe izinkulu. Angithi ngoku.
0: Yebo.
1: Kuqiqi. Usefike inyitheka notshwala ke manje nake. Ubungaphuzwa umhlaba wonke jikelele.
0: Kodwa lani habe lingaka nkosikazi. Hawu ihaba ke lelo.
1: Azimsolisi kodwa izenzo zikamkweni baba.
0: Ewe manxele, avu ungayinqeni kodwa uyinkulumo nkosikazi. Awukhathali ngempela ukukhuluma nkosikazi.
1: Lutho nje. Hayi bengiphawula nje baba ngilo.
0: Hawu, eka kambe uphi umshana wenkosikazi? Uyazi angimboni phela njengoba ethe yasithi ugozololo la ngoba mhlambe efuna ukusho ukuthini. Uphi?
1: Ekazi wenze njani? Ngoba phela ubethemisile ukuthi namuhla hayi ibhodo lizobanjwa uyena.
0: Hayi yabona ngicabanga mina ukuthi iyona ndlela azama ukuxolisa ngayo.
1: Hayi asazi.
0: Ngiyakutshela impela.
1: Sozwa ngayo. Ayeyi unezigigaba umntaka ngenzeni uyezwa.
0: Kodwa ke nkosikazi akini kwithuba ke ingane manje. Ke sizwe ngayo ukuthi thini.

0: Right umsakazi Khoza FM because amaphikophiko nje manje la imizuzu ingamashumi amabili neshakalombili nesigamo libumbelekela ihora lesithathu ntiyambama ingoma emnandi ezingena ngayo last hand artist ingoma Calvin Fallow ethi everybody wanna be in love.
1: WNV Khoza FM usithanda lo mntakanzuza ke noyishada kamaqhoboza ke ngapha siphethe makata zidudla siphethe ubabheke ucontent producer siphethe ukhizi ngapha eyintambeni siphethe unokwanda tima ngapha kwezemini kuwaqo siphethe lapho umkhabaristo kwezemidlalo ke kuwumsombuluko ongekho neze kuhlaza umhlophe ke lo
0: unkulunkulu emhla siphelele nkosi yami sikhona ngani zakwethu ukuthi uqambe kushaya horror lesithupha kusihlwa uzobe ubheme ngakhola wena nje beka indlebe sikuthanda Sikuthandan yabona ke sithandwa artist nje obashilo namhlanje sithi mabelela siyajika noma kanjani ingoma kamasikandi siphethe ikhona bese siphinde futhi sithi lapha na ke nje ngasabalela ngolwazi nonqomfo kaDube emva kwehorror lesithi hey le ndaba esikhuluma ngayo namhlanje ijulile.
1: Hey bafethu.
0: Ijulile ke lesikhuluma ngayo namhlanje.
1: Izimpi mfethu.
0: Ijulile lalela kukhulunywa ngokuthula. Ngokuthula kusayinwe i-peace deal. Peace and security deal kwezo lwa Israel, Iran kanye ne USA. Leyo nto ke isho olukhulu emlandweni wethu njengabantu. Ingqophamlando ngempela le ezosiholela kwezinye indawo futhi. Uyaza kunqomfo kaDube uzokheqa amagula ke lapho. Emva kwalo lehlanu bese sikhuluma lapha nje ngendaba ka ethinta ke indaba ke yokusala nomuzi phela ke oya sibone sekubangwa mangabe
1: umndeni
0: iselele ingasekho. Sikhona ke sasimthetho namhlanje sokhuluma naso ke uzola. Kana umkhaba ukona kwezemidlala ngaze ukuthi sibangani naye.
1: Uthe umkhaba nje kule insuku ulala ngo 12 ibhola.
0: Hayi.
1: Manje uthi uphethe amanzi abandayo. Ngazi ke amanzi abandayo aphume defrizens ahlangana naphi tjatha nebhola.
0: Lokulala
1: ngo 12.
0: Angalali ngo 12 kuphela aphinda cuphi washa vuke ngo 3. Hayi ngeminye imidlalo qala ngo 3 emiqala ngo 2 ekseni.
1: Yeah.
0: Avuke cuphi washa qala ngo 3. Yabona nje siyabuya le World Cup bafethi hayi yona cha bandla hayi. Iya

0: Cowboy ubani lo DJ Evino comes at the small ke lapha no C banu sick RSA but ngiyafana mos ngiyafana mos
1: Ishala ngaphela ke siyanda njengamajela imizuzu sishumi ngane 5 nesigamu ngaphambi kehora lapha ngale hlanti yambama siqhubeka nengosi yethu la khona sithi oh yeah hand but hey
0: esemgwaqo
2: ezemgwaqo nono datima
3: Ungasali phela 1646 isikhathi sakho njengamanje kanti ke makuthi uhamba ke lapha na ke eGauteng ku R21 yabona kunesimo sengozi yemoto ngesikhathi nje udlula lapha yana ku Babsfontein phakathi kwa Kempton Park na se Delmasi makuthi nje ubheke ngakhona ke esikhungweni sezindiza iOR Tambo ngakhona futhi ingathele ngakho Kempton Park ngiyacela nje ube nakho kubekezela ngoba ke lezi moto seyishayisene lapho hlangothini lwemoto igijimayo ke ngicela ukuthi ubalekele lapha ku R25 ngakhona ke Obasfontein N12 makuthi ke uya nje endaweni ye ethe uqhela kunalokho noma ke usungahamba ngo Bronco Street Road ke khona lapho futhi makuthi ngempela usachusha kulezo ndawana zakhona ke Kempton Park makuthi futhi ke usayimisele uya ngalapha nje e OR Tambo ngiyacela ukuthi nje usheshe usuke ngoba izokubamba leyantu ku R21 njengamanje ke ake ngiqale ukuthi siphethe kanjani ke lapha emalahleni ngiyabona ukuthi ke cha khamba kahle kakhulu makuthi nje hamba lapha ngo N4 uqhamuka ngako Pitoli angiyibonte ngase ke ikubambezele ke noma futhi usuya khona ko Middelburg akuhamba kahle futhi nakhona ngicela nje ukuthi bonke umuntu ashale ngokukhulu ukucophelela ubeke umoya phansi kwavele phela sesiyagudwa ngalesi sikhathi ngivala nje khona la eThekwini njengamanje ke lapho ngiyabona ukuthi umnyakazo uthanda ukubanzima ke makuthi uhamba lapha ku N2 usuka lapha kwaMashu ubheke ngakhona ke ngakomhlanga kunesiminya minya ngesikhathi nje udlula off ramp ya kwaMashu nakhona futhi emva kwa R40 lapha ku M41 ngase gateway sibambene futhi nalapho ke ngokubambezeleka imoto ubalekele ku M4 ubuye ungibonge uzongitshela ukuthi uhambo lakho belunjana ke sihlangane mase libumbene ihora lesihlanu
2: ingabe ubambe kwisimiya meya thumela i WhatsApp ku 071 613 667 UKFM lo hamba phambili
1: Sibakhulekwe kunokwanda umtakadima siqhubeka nenkulumo ngcwethu ke nonqomfo kaDube sithi kasabalale ngolwazi njengamanje la imizuzu siyishumeke nambili ngaphambi kokuthi ubomo lapha na ke nje ke ihora lesihlanu ntambama Dube
4: Fango
1: wemfata ke sibhekela ukuthi ke uma sibheka nje ke umongo we MOU ngabe ke mhlambe lempi ke ibingagwemeka yini noma ukuthi ke izimo ke ezasi sondele empeleni ke zona yakhulu kangakanani nokunqubuzana
4: Ngobe uma ubheka iIslamabad MOU le inamaphuzu ayishumi nane uma uwahlolisisa uyabona ukuthi izinto lezi ebengakhulunywa ngazo ngaphambi kokuthi ngaphandle nje kokuthi kuthathelwane ikhali okutshengisa ukuthi nje impi bingena sidingo ngempela nokuthi ke bekunezizathu zokuthi noma ngabe bekukhulunywa kangakanani elakwa Israel belidinga ukuthi kuhlaselwe meke lahlasela ke lakwa Israel nemelika iyangena isizolivikela bekumele bacabange kodwa ukuthi ke uma beyihlasela iIran ngoba iIran phela yizwe elimaphakathi ngokwamandla ukusho ukuthi akulona izwe ongalihlasela kalula nje
1: hali akulona izwe lintekentekana
4: ehe ngibona ke leyo bese bephinda bebheka nokuthi ke liyizwe elise angazi ngayibeka kanjani lento ngoba ukuthi uma ubheke zomnotho emhlabeni wonke lisendaweni enhle elase Iran ukusho ukuthi uma liphazamiseka liyakwazi ukuphazamisa umnotho womhlaba kuthinte nabantu ababengani ukusho ukuthi yinto imelika nela kwa Israel obefanele baqale bayibukisise leyo ukuthi uma sihlasela elase Iran lingaziphindisela kanjani ngaphandle kweyikhali yiziphi ezinye indlela elingalwa ngayo njoba sibonileke lilwa ngokuvala iStrait of Hormuz okuyinto ephazamise umhlaba wonke ngoba uma kuphazamise kuwoyela kusuke kuphazamise kamandla umhlaba kuthinteka umnotho womhlaba wonke ikhali ze news kade kwakukhalwa ngeIsrael ngicabanga ukuthi undunankulu wa Israel uNetanyahu kusukela ngeekhathi zehlandla lakhe lokuqala ngama late 90s eqala ukuba undunankulu wayeloke ethe nje iIran is a few weeks away from a nuclear weapon kuyophela iminyaka e-30 eshumayela ivangeli lodwa ngakho akuseyona into okumele ngabi iRun ihlaselelwa yona leyo ngoba kade kwakushiya ukuthi nale ikhali kodwa abukho ubufakazi iIAEA kuye kwaba nohlelo ngaphansi kwezivumelwano esasayinwe no Obama yangena eIran yalibheka izwe yaphansi phezulu yathi bayayisebenzisa inews ibona kodwa ayicwengi iuranium yakhona ayicwengiwe ngendlela yokuthi singakhi ikhali kungabathatha iminyaka eyishumi ukuthi bayicwenge ize ibe sezingeni lokwakha ikhali ukusho ukuthi babengenazo le ikhali ngaleso sikhathi uma ubheka ke bekungekho bese ngekho isidingo sokuxhamazela kuNetanyahu noTrump ukuba abaxhamazelanga ngabe lempi igwemekile kwangaphangalala abantu abaningi kangaka
0: ngo mhlabe ke nje egcineni ke sesovala ke sibheke nje ukuthi yabona lezi ibopho lezi ke eziku MOU zihamba kanjani masibheka kuzo nokuthi mhlabe ke nje amathuba nje ukuthi ke kusamukuthula ke kuhlale ke isikhathi eside angakanani ke nonke lento

0: asekuqaleni ukuset up ikomiti uma ngabe kwakuyilowo muzwa. Akukho la ikomiti iqembu lami lingiphazamise khona ekwenzeni umsebenzi wami njengosomlomo.
1: All right. No, kulungile. Ngiyacaca ake sibambe lapho somlomo. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho.
0: Ngiyabonga.
1: Right, somlomo wePhalamende lo nkosikazi uThoko Didi. Sikhathi manje ke umsuzu ngamashumi amabili nambili ushayile elesithupha ihora la ohlelweni nabasiki bebona.

0: ngesingisi athi what is the use of teaching mathematics to a bantu child, osho ukuthi kusiza ngani ukuthi umuntu omnyama afundiswe i-mathematics ngoba umsebenzi wakhe ukuthi akaye emafama aye nakumafetri ayenze umsebenzi wezandla. So iy'ngane kwathi mase kufika indaba yokuthi abafundiswe ngesibhunu base babone ukuthi sokungaphezu kwamandla abo, ababonise ukuthi bona bayimisele ukuthi bathathe i-future yey'mpilo zabo ezandleni zabo, bakwazi ukuthi bayishiphe yona. Ilanga le-1976 iy'ngane lezi zasihlongoze ukuthi zibe nemashi nje ethulile ezothile eveza ukungagculiseki kwabo bese ima laphi indaba. Kwenzeka-ke ishwa elikhulu ukuthi inqwaba yengane yafa. Sikhuluma nje namhlanje mshengu, masilandela ama-history books, akekho ongadalula nje kahle ukuthi kahle kahle ingane ezadutshula ngaleli langa zaziyingakhi, kodwa inqwaba yengane ikakhulukazi eziningi zazo zazilinumana emhlane okukhomba ukuthi zazidutshulwa zibaleka. So le ngane lezi zabona ukuthi zibeke iy'mpilo zazo engcupheni ukuze namhlanje iy'ngane zanamhlanje zikwazi ukufunda. Yebo mshengu, siyazi ukuthi namhlanje uma umfundi uyakwazi ukufunda ey'kolweni ngisho zamabhunu, ey'kolweni engathi zithe ukuba ngcono uma unamandla athizeni. Loko bokungeke kwenzeka isikhathi sandula. Kodwa impi eyaqala ngo-1976 ayikapheli mshini. Sikhuluma manje kuney'ngane esisemakhaya ezinganawo amanzi, ngisho nje amanzi esikoleni awekho, kodwa sithi sikudemokhrasi. So kuyabiza mshini ukuthi namhlanje njengoba kunyaka ka-2026 sime siyibuze ukuthi ingabe siya phambili noma siya emuva. Uma siya phambili, yiphi ugqathu ongathathwa yiy'ngane esiyifundisayo ukuthi zikwazi ukuthatha i-future yazo ziyibeke ezandleni ziziphembele yona ngokwabo.
1: Usoyibekile ikakhulasha abalala mawubuka lesa sikhathi nenselela zazikhona ngalesa sikhathi nohlobo lwemfundo olanikezelwa ikakhulukazi laba ababegcinezelwe ngaleso sikhathi. Sezibe khona ke inguquko lapha nalapha, kodwa ikhona into ethi ngathi akukahlangani kahle. Ngikusho ngokuthi uma sibuka manje ama-output emfundo, yebo le eguqukile, kubukeke ngazuthi angazi umkhiqizo wethu uphumela kuphi uma abantu abasha njengoba sikhuluma nawe, abanye ababo abafundile abanama-degree abafunde ngale ndlela kodwa behlele ekhaya amathuba omsebenzi engekho.
0: Mshengu, le ndaba othintayo indaba ibaluleke kakhulu. Okokuqala engifuna ukukuveza mshengu ukuthi asingagxeki kakhulu. Ngiyacabanga ukuthi esikuzuzile kule 30 years kuningi kakhulu. Ngifuna ukukuveza lokuthi noma sikhuluma sigxeka, umlaleli angathi siyagxeka kuphela, ngoba ngiyacabanga ukuthi sokungcono kakhulu kunakuqala. Ngiyaye ngithi uma ngikhuluma ngibukelele ama-subject wethu afana no-mathematics, ama-STEM subject, ekuwama-subject abaluleke kakhulu. Ngesikhathi sandulo ama-subject afana no-mathematics high grade ayengafundiswa ey'koleni zabantu abamnyama esisemalokishini ey'koleni zasemakhaya. Uyaye uthole abafundi abambadlwana ababa nenhlanhla yokuthola uthisha ozaziyo iy'bali, oyaziyo isayensi, ebese abafundi isayensi nge-higher grade. Ngesikhathi sandulo mshengu sasithola bafundi abaningi abamhlophe kuba yibo abenza i-higher grade. Kodwa nakhona i-pass mark yakhona yayingaphansi kakhulu. Ngiyacabanga ukuthi lapha ko-1986-87 ibingaphansi kwa-50%. So akusho ukuthi manje njengabe sikhononda sisho ukuthi umehluko awukho, umehluko ukhona. La silahla khona-ke mshengu yila ukuthi ngesikhathi sandulo iy'ngane maziyoteleka zazingafuni ukunikezwa imfundo yokuthi zosebenza emafama, zosebenza emafeji. Zazifuna ukuba abamameli, odokotela nonjiniyela. Esikhathini samanje sifundisa iy'ngane ukuthi zonke masiqeda umatric, siqeda ama-qualification, asihambe zofuna umsebenzi. Asikafundisi ukuthi zikwazi ukwakha imisebenzi. Angazi kuyazwakala mshini. So lokho kuvezayo ukuthi le mpi yaqala ngo-1976 ayikapheli. Isikhathi esifanele-ke manje sibuzane ukuthi siyayifundisa yini iy'ngane zethu ukuthi aziqale amabhizinisi, zikwazi kube yizo eziqhasha abantu.

0: konje ekabantizana nenu. Oh hey, uSister Nkosi. Kusobala ukuthi uzolandisa itsha njengoba dethemisile nje izolo. Hey, kuzomela ngicela uxolo ngenkulumo engiyibeke kuyena. Angazi ukuthi nami ngempela bengenwe yini. Kodwa ke mhlawumbe phela kwenziwe ukuthi bengicabanga ukuthi umama Zoma akasanginakile. Nanokuthi nya bengitshela ukuthi akasenendaba nje nami. Uyazi? Isikhwele singakwenzisa izinto ezingalungile. Yazi ungagcina usulengele wena phela. Yey, okay. Nansi imoto isiseduze. Angivula umnyango ngihlale phansi.
1: Hayi sister, umnyango uvuliwe ngena. Ngena wena upheke isitulo esehle isifundo.
2: Kodwa ulaleleni ngasikhumbuza. Hawu, singazincomela inqavu nqavu nje ngingayinikisha isikhathi ukuthi nginongisise mingipheke.
1: Kahle sister, hawu. Ungathi kuhle kumnandi kanjena. Kusho ukuthi hayi. Ushayi ijuri ifana nezasemahotela kaphambili umuntu esikhathi.
2: Hayi. Kona kuyiqiniso vele hayi ibhodwe hayi ngiyalinemba.
1: Hayi ngizwile.
2: Kodwa phela kusho ukuthi konke ke ngikuphekayo kusuke kumnandi.
1: Mina ngikholwa nje ukuthi khona ukudla ohlo lokupheka. Umuntu sengathi nje phela wena hoyi uphuma phambili khona yonke indawo.
2: Hayi ngiyabonga ka nje mangabe ubona kanjalo jama. Kanti ke namhlanje angiphethe lutho yazi ngizolanda nje izitsha njengoba bengithembisile. Ngiyathemba ukuthi
1: angikuphazamisi. No. Angiphazamisi nakancane nje nkosazana. Empeleni yazi, ngijabula kakhulu uma kufika umuntu ozongixoxisa. Ey, ngiyafa phela izizungu la endlini.
2: Hayi, ngiyabona uzayo siyakubulala impela. Ingakho nje uzowangicela ukuthi ngilale la izolo.
1: Elana nalokho. Ey, ngicela ungixolele kakhulu nkosazana. Angazi ukuthi yazi benginwe yini.
2: Hayi, ungakhathazeki isikhumbuzo. Ngiyakwazi nje ukuhlala wedwa, akumnandi ne. Ugcine nje usukhuluma wedwa njengohlanya, ayi.
1: Ey, noma kunjalo, bengafanele ngikhulume nawe ngaleya ndlela sister. Ngicela uxolo.
2: Hayi. Kuyamangala ke mangabe uzoxolisa uzucisha iguqu ngamadolo phansi. Kwaphela mina bengiyimisele ukuzolala namhlanje.
1: Hayi sister, musa umdlala ngami. Angithi nje wena izola wale waphethe. Ungafuni nokiza leyo ndaba leyo. Kodwa ke phela ke ngisho ukuthi ungisizile. Wangikhipha enkingeni. Cishe phela ngayifaka ekukhulumeni.
2: Hawu, kanti wena buzoxoxela abantu ukuthi singilalela emzini
1: wakho. Yinde, hawu. Bengingatshela abanje. Thina phela abantu besilisa, sinazi ifuba, azifani nani.
2: Hawu, yazi-ke kanti-ke, nabo abantu besifazane abafani.
1: Usho nje?
2: Bakhona nje abakwaziyo ukudla, basula imilomo njengamadoda.
1: Ae, sister, musa kungilinga ngiyakucela.
2: Wena njalo ngiqalile, ngingashongo lutho mina.
1: Hayi, ngiyaxolisa kakhulu. Yazi, ngisuke nje ngagajwa inkanuko. Weli ngondoki bizitshela ukuthi ngizobe nginomamsomi kanti uhu uzobanjwa umsebenzi.
2: Hayi, ngikuzwa kahle ke sikhumbuzo. Futhi nje ngicabanga ukuthi naye umbali nje ubefisa ukuba nawe, kodwa ke waphoqwa yisimo. Hawu, osengithatha iphone yami, ngifuna ukukhombisa izithombe lezi ebebeyithatha lapha emcimbini.
1: Hawu. Umbali uthumele izithombe zomcimbi? Hayo, othi ngisondele eduze khona ngizobona kahle.
2: Ngajahe sikhumbuzo. Ngoba uzokhathala, kanti nesikhwele ke wena nje unjalo. Uyambona kodwa umbali la, no man.
1: Hayi bo, kahleni bo. Umama Somo uncike endodeni angayazi.
2: Hayi bo, umngani kambali udokotela. Hawu. Uthanda nje ukuthatha izithombe ayifake kuFacebook nakuInstagram yabona. Nazo ke nje ngizithathe khona.
1: Hayi hayi hayi. Angiyithandi ukuthi indlela asondele ngayo kumbali. Hayi yasolisa.
2: Hayi bo. Nombali nje angasho kanjalo mengasibhada masihlezi kanje.
1: Ey, ngone uqinisileke lapha. Kodwa phela ukuthi kuyezwakala. Singamtshela ukuthi ubungikhombisa izithombe zomcimbi.
2: Naye nje ushuthe nomngane wakhe wasemcimbini pho, likuphi icala ke lapha.
1: Ey, sengiyasibona izathu esenza ukuthi ungashadi. Hey. Umthetho wakho nenkani yeselesela. Hayi, indoda la ngeke ilungela kwena.
2: Hayi, ngeke ilunge ngempela nje ngiqinisile yazi. Kwa nje hayi, mina ngizwani nomuntu ozoloko nje ngiloko ngibuza imibuzo eminingi ecasulayo. Ngilunge nginje.
1: Hayi, uchaza ukuthi awufuni nje awufisi nje ukushada ngelinye ilanga.
2: Hayi, mhlawumbe phela ngingashada uyabonga sengithola indoda efana noman. Yambona nje ukuthi umuntu othanda izinto njengami. Buka indlela aqoke ngayo. Ingakho nje ngicela nje umbhalo ukuthi hey bo, angihlanganise naye. Sengifisa ukumazi kangcono.
1: Hayi bo wena. Ufuna indoda ongayazi? Uyokwenza njani uma kujikeliswa njengotshwala?
2: Ngiyokwenza kwenziwe abanye odadewethu manje senibajikela. Ha, hayibo, isikhathi sihambe kanje. Ngeke. Umuntu engabona sekushona ilanga nje libe lokuxoxa nawe. Ngicela abantu ukuvalelisa. Ungishayele ucingo uma ngabe udinga ukudla.
1: Nkosazana emhlophe. Uhe, usuzongishiya nezizungu ke. Kodwa ke kulungile, ngibonge kakhulu. Ngibonge kakhulu nje ngesikhathi sakho.
0: awuthi ngikuthathele izitya ke

0: Hey, waze wamuhle umcimbi kaNtsumpa. Yazi ngisacabanga namanje.
1: Ya, hey, wena ubumuhle kakhulu. Yazi cishe ngisahambe imicimbi emibili nje esezingene liphezulu njengaleli.
0: Hayi mina bengiqala ukubona ubukhazi khazi obujayana, angisayiphathike yomculo. Kodwa ke yazi ngibona iqhatha kinyembezi kuNtsumpa. Ngiyabona ukuthi ubesekhumbula izinsuku zakudala.
1: Oh hey, hey, ubecabanga ingqinamba sedlule kuzo. Sonke mbali siyafikela ilo umuzwa. Izolo nami ngeke ngafikela umunyu sengisekhumbini lami.
0: Hoyibo. Ubucabanga nike muzi?
1: Kuningi fike emqondweni wami mbali. Okokuqala nje bengicabanga izinto ezingehlele empilweni yami. Yonke le minyaka bengithandazela ukuhlangana nawe. Hawu kanti ngizokubona sowathathwa.
0: Hawu. Namanje usacabanga leyo nto?
1: Ey, ngeke ngihlale ngingayicabangi. Kuthe sengilele nje ngedwa egumbini. Ngakubona emaphusweni nami.
0: Hayibo. Muzi awukahle kancane. Wazi kahle ukuthi sengishadile.
1: Cha cha mbali. Ngiwethulele isigqoko mbali. Uyinkosikazi sibili. Wathatha umfuka Dlamini.
0: Ngiyabonga muzi. Kanti futhi ngiyamhlonipha kumyeni wami ngoba naye uyanginikeza indawo yami njengonkosikazi. Uyabona kwesinye isikhathi ngibuye ngivukelwe isikhwele. Ngimbhokele ngolaka ngisho ngenza ngalutho. Kodwa uma nehlisa umoya nje.
1: Ha, pho naso yena isikhwele mbali. Ngikwazi kahle. Uzakhumbula intombazana yakwa Mngadi le esasifunda nayo. Wawusho uyiqede uma uyibona ikhuluma nami.
0: Usakhumbula indaba edala kanjena?
1: Impela.
0: Uzibuyile leyo ntombazane. Uyafana ke shalo, wayevela ngicasule kabi nje. Ngoba wayenze ngathi akazi ukuthi mina ngithandana nawe.
1: Yey, wawungafuni lutho olusondele eduze kwambali. Ingakho inhliziyo yami isanamathele kuwe namanje. Uma kwenzeka nihlukana noDlamini, ubokwazi ukuthi umuzi wakho uyohlala ekulindele.
0: Hambi. Hey. Hayike muzi khohlwa ke. Khohlwa nje yimi. Uyabona akukho lutho olungangihlukanisa nawe. Mina nosikhumbuzo siyofa silahlane.
1: Hayibo, uneqiniso lalokho?
0: Awu. Ngisho ngathiwa uqonywe intombi emhlanyisayo siyodlala phansi nje sixoxe.
1: Mbali, yazi nami ngangikhuluma njenganawe ngenkathi ngithandana noPhindile. Kodwa ke nganele ngeza ukuthi uthandana nomngani wami. Kwaphela konke lokho. Angiphindanga nje ngazibophezela kumunye umuntu.
0: Akukhona uqinisile muzi. Uyabona kuthiwa ungabomthemba umuntu, ungamana uthembitshe. Kodwa mina mfethu ngiyamthemba uDlamini. Ngoba sesineminyaka sashada. Usangazi njengoba ezazi, kanti nami futhi ngimazi njengoba ngizazi.
1: Hayi bo, musa ukuphosisa mbale. Engani nguwo ngitshela ukuthi akazi ukuthi wawumdansi wena. Engathi ukome nje uma ebona izithombe ukudansa kuzo no professor wase UKZN. Hey, angisayiphathi ke yalese ubuphuza ukuthi wayile.
0: Hayi bo. Iziphi lezo izithombe musa? Zishutho ubani?
1: Sicwele ku Instagram manje. Mhlawumbe uDlamini useyibonile nje ngoba sikhuluma nje.
0: Ah. Kuleka ke ngoba usikhumbuza kayingeni nje indaba yo social media. Siyasifanela nje.
1: Kanti ke ubojwayele ukwengena ku social media ngoba yiwo phela utrendayo esikhathini samanje. Ngelinye ilanga uyophuthula indaba eziqondene nawe.
0: Hayi kanti sengizojwayela ke ngoba sengihlala ngedwa. Uyabona nje kuthangi bengingene kule nto ekuthiwa uTwitter. Ehhe, uTwitter.
1: Ngakufunda
0: ngomunye nje usaziwayo.
1: Azoko. Awuzweke usuyaqala ukwengena ezintweni ke manje. Ungasali imbali. Phila njengabe.
0: Kodwa sengizongena ke ngoba ungifake ngengani. Hey, ngicela ungithumele izithombe zomcimbi wemusi.
1: Hayi bombali. Download uInstagram my dear. Uzozithola zikulindile mbali. Hey, sizokhuluma kusasa. Ngisafuna ukuya eKhemesi.
2: Sisibeka lapho isiqephu sethu imizwa nenhliziyo. Esethulelwa uKhozi FM.

ulashola kamanxa ihora leshumi. Eish. Uyabona njena, uyabona njena uTrevor lana. Uyazi uTrevor wenza ingcwenga ngempela la. Wenza ingcwenga ngempela la. Usebenza omkhulu umsebenzi, mnandi kakhulu umculo, mnandi kakhulu, kakhulu kakhulu. Athi wemjipa kanti uyoshintsha nini? Liyoshintsha nini ngempela igoli? Liyohlala linjena nje ngempela. Mina angilazi igoli kahle. UTrevor ukadlamini uthi igoli. Awuyashaya madoda insizwa. Yabona ke ngikuthembisile emlalelo Khoze FM ngathi namhlanje sihleli ashwabana. Ntokazi insizwa edabuka laphana esiphambanweni kwaNongoma. Sizwe iqhamuka nayo ke sikulethela yona. Siyazi ukuthi uyamazi kakhulu mashwabana ngengoma zakhe ezimnandi. Iningi lazo abantu abaningi bacula naye mayisuka esistage angazi ngabala ngithini na kodwa kwamanje. Okwamanje ke ngidedele umculo wakhe bese ke uzomuzwa na kanjani khona la emoyeni esezikhulumela esezichazela ukuthi ingabe lezi ingoma zakhe ikusuke kwenze njani mayisuke nje efikelwa umuzwa wokubhala umuzwa wothando ekhipha ethatha ipeni nephepha ekhiphela imizwa yakhe ephepheni nasepenini. Kuzasho yena uzoyichazela. Ngithemba abantu ukuthi ba-right ke bakithi ungakhohlwa makufika isikhathi sokuthi ushayele indawo yethu ukufona u 086000 2437 kanti ke naku 0791639874 uzosithola futhi lapho uzothumela khona ke i-VN yakho. Ngiyathanda ukuthi abantu basilalele endaweni zonke njengamanje. Ngintonsa kamnandi kojozi komjibha egoli kwanye makayipheli kuphela amazinyo endoda. Ema hostela sanibonani nganibingelela ku 91.5 ePitoria ku 102.4 eThekwini ngelika banana lapho sikhona eThekwini eDurban. Ngiyathemba abantu ba right ke kona wonke ke ama hostela ba right abantu ona wonke amalokishi nakhona futhi sibathatha ku 90.8 ePMP ni Grand laphana ku 91.4 ngihamba nani ke ko Port Shepstone endaweni zonkana emhlabeni wonke jikelele. Ngiyengisho ngithi ke abantu ke bakithi abalalela umsakazo Khoze FM mawungekho la ukuphi mashwabana sekakhonje ubumbona nje kodwa ke eke ngidedele nathi if angazi mina ngiyathanda vele kumqiniso ke ingoma engithanda nami ingoma ethandwa yimi ngiyazi nawe uyayithanda ekhaya. Mashabana lo. Emsakazeni uKhozi FM. Asambe emkhaya.

uhamba nayiphi isifanele esishayele ku 0862437 sizwe ngakho ukuthi uhamba nayiphi njengamanje siphezulu kwayo ngempela njengamanje noma usithumele iVN ku 0791639874 impumelelo isidudula inkani yomlomo ababekezela sambeni.

0: umdlalo omuhle be umuhle ngampela phakathi kweyababekezeli bathi inkani yomlomo bekamnandi ke lapha nempumelelo impumelelo ibisho kamnandi ithi izidudula yey uyabona ke mina eke ngenze kanje ngizwe ngawe 086000243708 ilapho kuzongitshela khona ukuthi webingelela mpanza mina nje ngihambela nempumelelo noma ngizihambela nababekezeli okwakho ukuthi uvote kanti ungakhohlwa futhi sibekile laphayana ke futhi naku X ungakwaxhamlaphana kwi encinweni zethu noma ke ungasithumelela iVN yakho laphana ke ku 0791639874 0791639874 ilapho uzosithola khona ke futhi ake sambeni nge ngizwe ukuthi ngithola bani la othini sawubona
1: Mama
0: mvaza. Ha unjani?
1: Ngaphela unjani?
0: Ngavele ngaqala ngawe wefela.
1: Fanele impela.
0: Eh.
1: Hayi fala nesi matona la nambe tenda ngaba nabakezi.
0: Hayi bakithi inkani yomlomo ayifuneki ukukhuluma kakhulu kanti amandla unawo.
1: Afone kono hlalo thobi.
0: Hey bakwethu. Hayi. Ngathi benganda abantu banawe wefela.
1: Hayi siyabonga mama.
0: Sibonge nje yabona ke siyadlula ngampela siyadlula siphuza natiye ngampela siyahuhuluza. Sawubona sikuphi masilana.
2: Yebo mapaza njani?
0: Ngiphilile unjani wena?
2: Hayi siphilile mfowethu.
0: Mhm.
2: Hayi khuma sifithe ngowashelembe ngila iqhudini enkanti dance so creative.
0: Amfowashelembe.
2: Yebo.
0: Awuvote ke ngizwe.
2: Hayi mfowethu ngihamba nababekezini.
0: Kani yomlomo.
2: Kani yomlomo.
0: Mhm.
2: Ongubile leyo nsizi mashwabana sahlala naye lapha ejithu lapha kwamadazi
0: yazi ube bengazi ukuthi niyazana naye bese yokuthatha sikujujele nje moyeni nixoxe heyi
2: kakhulu mina ngaphila nekengono ngoma kakhulu ngoba futhi ngangitulela ngithi ithela inongoma jealous down
0: ha
2: ngangiphetha kumalinda nangikhosele
0: hawu ba hawu kahle wena indaba eyingaka hawu bakithi siyabonga yazi umculi ngempela
2: yabona
0: hawu bantu siyathobeka hawu umfukashelembe he niyabona ngonkosenhle abalapha laphesheya kwagwaqaza ngakithi baphesheya nje komfula mhm unkosenhle ke ubaba weingane zasiswa mhm uyabona ke indaba eyila ingakho ngibabaza sawubona ngupi la ngena usuhleka
3: ngihleka ukuthi umthawa ubuka kanje apheshe komfula
0: phesheya komfula lapha kwagwaqaza
3: kwagwaqaza manje ngisukhuluma nofantam ten laphani ejozini wasikhemele umathewamingozingozi yojabule sikhala umfula engophuza ngiphuza usokhodi ngaphuza uqede kuqala
0: kodwa emvelasini ubugagu ngampela ebusuku hayi
3: hey iphi ayisazi
0: ehlale khona into ehlale khona
3: ehlezi nomuntu nokwakhe
0: kunjalo
3: no ayi siyamuzi mashabana ngiyayithanda ingoma amashabana awubhelele ogcine ngayo le ndawo egcine ngayo nayo layiyasho
0: awusangifanelanga
3: naleyo msakazi ayi awushenge maze imfakazi lapho ibethandayo lapho
0: kusho umfoka amavu kusho unjabule laphana umfoka amalevu
3: eyi madoda yazi bese sifika eqedi bafuna ukungene banye
0: uhamba nayiphi
3: eyi mina sisemampazi ayihamba nale impumelelo cha ngithande
0: izidula
3: mfethu ngithande yona
0: hawu uyasikora ke bakithi nempumelelo siyabonga votani ngempela votana nibalansiseni ehe ngiyambona sizakele bakithi lapha hawu ngiyambona ukuthi uthumele naye umvoto ngabuvotele bani ehe sawubona
4: ngiyaphila
0: ngiyaphila unjani wena
4: ngikhona la ngeza mina siyafana zolashawo
0: ndawe zitha
4: wemapanza asinkani nomlomo ayisizi
0: hayi babekezeli
4: kunjalo abashale babekezeli
0: hayi bayidazela impela inkani lapha uyabona ukuthi impumelelo bafuna ukumuka nayo
4: babizele

0: bafana kulungile ngamaqhaza
1: kuphela kulungile ngane yakwethu ngiyabonga indaba ezithale usafana zulala phana show why yabona ke asudla umoya siyakhijima ngampela siyakhala siyemuka sikuphi la
0: sawubona yena
1: ngiyaphila unjani wena
0: imawana alile wathi ngonywayana yho ngingale ukukhuluma nondodo wami ngama phambo lendlela lapha kusemkhulu uyabona lo mfuno wedudula lo
1: hey ubaba wenu wanshiyani bancane wadliwa izidudulithe
0: yabona ngoba mawindodo ubona uthi ngathi dudula la ufuna ukududula manje ungabe uhawonyana ubaluthi hayi ngomukula ngesidudula nasi nami ngidudulele kade ngazile ekhaya lo mfuno wedudula lo mfuneke
1: Asiyeke sengquma siyeke kulungile
0: amakhanda njalo
1: Ngiyakuthanda uyezwa
0: Masithenduve
1: awubakithi hawu uyabona ke makhuluma insizwa kanje mina ngiyajabula ngoba umlayezo ungena kahle kwezinye insizwa ehe nisawubona
0: Bathabe khulu yaphila
1: Ngiyaphila sikuphi lana
0: Ngisifuna nombo zenu bathabe khulu khuluma nomzulu EFC amabunzi
1: awubakithi ngani yakwethu
0: yaphila kodwa ngathabekile
1: awu ngiphilile nje ngijabulisa ukuxoxa nani nje kuphela
0: ngijabulisa thina lokho mathabekhulu lo mathabekhulu ngicela mina ukuthi ngisikane nilona
1: kanye omlomo ayisebenzi khuluma kakhulu hey kulungile yabona ngiyasuka emsingi ngibonga mina ngane kwethu line wakho awumuhle kahle kahle uyanqaba kodwa nguzwile uthi uhamba nenkani yomlomo lapha emsinga ehe ke ngizwe lapha sikuphi la sesibuyile lapha kwi AFT yamabunjwa sikuphi la
2: senila kwana ngoma ke manje
1: and
2: yes ngihamba nedudula
1: ayi impumelelo
2: ngowadume kwana ngoma
1: nakho ke
2: uyazi mathini
1: phela mkhaya mina ngiwasematheni lapho uyabona nje mawusubheke ngakini uyajike lapho esitolo emachibini ushone le ngathi uyesigubudu uyake kugothandayo wena busu uyaqhubeka uyaphansi le kadabhazi kaduma
2: uphi
1: angithi usukubhekele kadabhazi wena
2: emasokaneni
1: emasokaneni hene ngiyazi
2: akho uyazi wajahe data
1: ngiyazi mfethu
2: uyazi kwamakhehla
1: angazi ke lapho
2: kwamakhehla kanjani sigoqobeni
1: ngiyazi esigoqobeni
2: ngikamfileke lapha kwangwabi yazi insika yezwe
1: ngiyazi kwangwabi ngiyazi insika yezwe ngiyazi konke lapho phela mina ngisebenze ukhukho
2: ngikamfileke lapha umshana lapha emathini lapha hambi kwabani nkosiyami umaduma emganisi lasemathini
1: awu bakithi siyabonga
2: kanyeni ithi yakufuna kusigiyeka ngoma ngakuthokozi mamba
1: wozama yabo lokho okwenze namhlanje awuphinde ukushaye nangale
2: Ngiyabonga
1: thina. Abayithi ngiyathobeka kakhulu yazi ngendlela ngithanda ngakhuluma nani kodwa nginxa isikhathi siyangigolozela impela sizenzela umathanda. Yabona ke manje sibheke laphana ke kuma VN sizukuthi ngabe kuthini uPaula wakho naze ingoma sengizonidedela kuma VN kancane nje sizukuthi nivote kanjani bese siyaidedela edle umhlanganiso. Singaze sishawe isikhathi ngiyabonga kubona bonke abantu abashayile lapha encinqweni zethu ake sizwe hlengi ukuthi bathini ngapha.
3: Dabings njani?
1: Ngiyaphila.
3: Uphelile wakazondi ngisegoli ekhaya kamaphomolo. Hayi yabo indundumo. Hwe hayi.
1: Ayi cha nami ngiyazisa.
3: Hamba zodwa. Ngiyabonga.
4: Awu yabo Dabings. Awu yabo bingelela. Mina ngihamba no number 1, ngihamba no number 1, ngihamba no number 1. Awu yangishayela. Lo khuluma uVusi walapha eMkhwanazi endaweni yaseMondlo lapha eMvunyane esimashini. Angibonge bingelela washi ngigqobanya wona. Thank you.
3: Ngiyabingelela kozini binyelela. Hayi mina ingoma shayo umqhele le ngoma ethi abantu abaye ukukhuluma.
1: Hayi kanti amandla banawo.
3: Ngiyisebenzi. Abantu bakhuluma too much. Abalele le ngoma iyakhuluma iyabatshena ukuthi abaye ukuthanda ukukhuluma indaba zabantu. Ngiyabonga.
1: Ngasayisho.
5: Ukhuluma nocabangilo kwaMkhwanazi emtuba emadwaleni
1: ngane kwethu
5: ihamba nababekezile
1: ah siyabonga
6: ubinalela usizakala umntwana umntu wesigodini sasemadwaleni ngamanje la kwaMashu cala lamanga ezicala ithi inkani yomlomo
1: ayi ayisebenzi
6: inkani yomlomo ayisiza isebenzi ngihamba nenkani yomlomo
1: how siza
6: ababizi
1: Hawu bakithi ngiyajabula ithandwa zami. Uyabona ke makumi kanje, hayi mina angibange ngisabala ngisho ukubala, ngivele ngayibonela ukuthi iphendle umhlanganisi buphuma ngqoba ke sizela bese siyabuya ke sodlala le ephume phambili.
7: Uma ubona sengathi awukwazi ukukhokhela ummeli, awucabange futhi. I-Client Legal yenza uthole ochwepheshe bomthetho ngenani eliphansi. Amaplan ethu ahlanganisa ikhava yakho nomndeni wakho wonke nowengeziwe. Amaplan ahlanganisa ezezimali, ezobugebengu nezabasebenzi. Kungaba ezokuzivikela ezodlame olungokobulili, i-divorce engaphikisiwe, i-service engeyinhle, ummeli weklayentela uzokusiza. Shayela ummeli wakho namuhla noma usithumele i-email, sizobuyela kuwe. Wonke amaplan ahlanganise nemali yebheyili engafika ku-R5,000 ezokhokhwa yithina esiteshini samaphoyisa. Futhi i-Client Legal ikunikeza izeluleko zezomthetho ngocingo noma inini emahoreni angu-24. SMS-a ukhozi ku-44789. Yebo, ukhozi ku-44789. I-Client General i-FSP egunyaziwe kanye nomshwalense ongewena wempilo. Imbandela eyatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile.
8: Sibungaza iminyaka engamashumi isithupha nesithupha uKhozi FM lwasungulwa.
9: UKhozi lukhula.
8: Sithi unwelo lude uKhozi FM.
10: UKhozi FM luhamba phambili.
1: Sikushaya ngempinda na kanjani phela into emnandi yaphindwa vele. Yabona sikushaya ngempinda. Ayi ke njalo ukuthi impumelelo ayishanga khona, ishaye khona nayo. Ayi kodwa kamavoti. Hamba lukeke kuhle kwenkalankala ababekezela inkani yomlomo ayisebenzi uthanda ukukhuluma kodwa amandla unawo he ish.

Aw suka uyedela umakhasana ngampela ufisa ukuba indombazane kuma nje siyabubula insizwe ziyaqhubeka ngampela ziyishaya lento zishaya kamnandi sikudedelela zona sithule sedu siyivule kamnandi laphana ke ngephumza khale ehe nelaphana bayadabuka lapha epitritif besho kamnandi ke bathi uyamemeza umkhonto hawu suka hayi ngeke ziyabubula ngampela insizwe obuzizwa njena zishaya kamnandi lento sishaya ilandelana kanje inongoma duma ngani Bisho kamnandi nayo uthi indaba kasipheli zawuqedwa yini na hayi ayipheli impela indaba kanti African Music Bombers ithi phindile bakhala ngumaphindi eyi uthi usefuna unginika ucu manje mina yabo ngishikhiza lakhe lingazi eh sokudedelela zona kanjena nje emlalelo khozi FM isikhathi sisenzela umathanda naso ngapha imizuzu silishumi nesithupha sibheke laphana kulona ke ihora leshumi nambili emsakazweni ukhozi FM mama usemsebenzini uyasho ukuthi hayi ngeke sesibheke ngempela kuphathi namabili eyisubala ama hour ngempela sele usuyasho ukuthi hayi seziyadeda ngempela sengizowe ekhaya ngiyolala ngiyophumula eh kuba njalo nje phela mangabe kusuka isikhathi esimile uyahlukumezeka usibone nje khona usuku ubone ngathi uthi hayi ngathi isikhathi asihambi kodwa nje ke hayi ngelinye ilanga ubone uthi hayi siyashesha siyayindizela nje kanti ke nje ulindele ke iy'ngoma ey'fana udume ngani insizwa laphana ophongolo home train uphinde futhi ke sithi vika dlozi lami kusho laphana ke izulu messengers sizoyilandelanisa nje kanjalo open 10 icala lomjolo eyi alithethwa icala lomjolo alithethwa ikakhulukazi ma uwunkosikazi nje uganile akufanele ngampela udlale ubusa udlale nakhona futhi umusa ukhethile nje ungathi ungakuvale nje yonke iminyango manje ukhiwe unezwa umuntu oyedwa

0: uphethe ukhozi hlohamba phambili
1: umculo wakho ulimi lwakho isteshi sakho
2: simi la steshi nje simi kanje siyakhula ngenxa yakho umlaleli
1: iminyaka engamashumi ayisithupha nesithupha ukhozi FM luhamba phambili
3: impela ukhozi FM luhamba phambili yabona ke mina sengicela indlela bakithi ngiyacela kunina ebeningiboleka indlebe njengamanje ngicela nje ukuguqa la ngithi nje ngibonge sodibana na kanjani ngomgqibelo kusigiya ngengoma kusukela ngo9 kuya ku12 ngizobe ngihamba nawe ke mlalela ukhozi FM yabona nje kamanje ngishiya nomazulu ozulayo kanti bese kulalela kamnandi ke ingoma lezi nje sisuke lapha yamakubumbana ihora leshumi siyayideda manje inkundla mthathu nje kuphela imizuzu sele okwami ukuthi ngisinisale kahle ngibonga ithuba kuwena mlalelo okhozi kanti aduzwa kamnandi nje ingoma emnandi yo Ben 10 bathi cala lo mjola lithetho bakithi alivele ibhlungu asiphathe kahle ke ntombazane ihlala kahle bayebethe abantu besake mabesuke bejola kuthiwa insizwa vele yenze njalo uyabona ehe nawe gunyalelo tsheke uze kuzolunga bese kuzoba iphongo la home train bisho kamnandi ithi udume ngani yabona ke manje ke nginishiya kamnandi ngezulu messengers ethi vika dloze lami ey vika kulomculo okunzima ehe nisale kahle

0: umsakazo wakho ohamba phambili ukhosi FM ngalesi sikhathi shumi nantathu imzuzu libumbene ihora leshumi nambili sakubingelela kuyisekusene namhlanje kungolwesibili la ngomhla ka 23 ku June 2026 ingoma emnandi kakhulu ke le oyizwayo siqalile noma ke ingoma ka Snova esikuthandiwe uzwile no Bella etithando lwethu singena kulona ke uhlelo ukusakwesizwe gama lam ngonozipho ngakazulu mazulu ozulayo sinawe nje kuzokubumbana ihora lesisazi utamba ekseni sihleli kanye nawe nje sibambile kuyileso sikhathi leso uyalwazi kudaba ngiyazi ukuthi ke bakhona abaningi bafuna ukungitshela ukuthi sihleli kanye nabo kodwa ke namhlanje ngithi akhumbula ukuthi ke kunebhola elizoqala lapha na ngo 2 so ke sizolokhu sihamba sihambe sifake ke izinto ke ezizobe zithintelene ke nalo ke ibhola la ngo 2 ekseni ngeleke lokho ke ukukhona u Dr Mia sizokhuluma kanye naye esiza ukuthi ke ngabe ke namhlanje usiphathele ini njengenjwayelo ngiyazi ukuthi nawe usukhona lapha enkundleni zokhumana ukhozi FM official ku Facebook @ukhozi_FM ngibhalela ke usho ukuthi ke ngicosha kuphi kuyisekuseni sinayo ke futhi ke ingosi yethu uqhakaza mfundi khona ke uBrian waka Giane okuyena ke osiphathela leyo ngosi ngale kuka 1 vuku zenzele wemhwebi njengoba ke sesuke sicijisa sikunikeza nje amathuba angcono ekuthi ke ungenza kanjani ukuze ke impilo yakho ingeke ifane naphambilini okay sizophinde sibone ukuthi ngiyiphi ingosi ezothi ukulimala mhlambe engeke iyenzakale osukunela namhlanje kodwa ke ngaleka lokho ke ngiyabona uyangifonela uyangitshela ukuthi usukhona yo isikhathi sesu sizoba sincane into ozongenzela yona nje sizoshaya ngempela amanqampu nqampu ngicela nje ungihloniphe kuloko sishaya amanqampu nqampu okungenani gijima ke ungene enkundleni zokhumana ungibhalele khona mina zobe sengikwazi ukuthi ke ngidonse khona ukhozi FM official ku Facebook @ukhozi_FM ku X lana ke uzongithola khona ngaleka lokho ke 086 000 2437 086 000 2437 ilana ke esizokuzwa khona ke kamnandi asibone ukuthi ubani siqala ngaye la sekubingelele kukhozi Khozi hi
1: sawubona
0: bhoti ngikhona kunjani
1: Nazia,
0: thank you, siyabonga. Asibona ukuthi ubani omunye semxoshayo, Khozi. Khozi, hey,
2: Nozipho Zulu yaphila.
0: Hawu, siyaphila kunjani?
2: Usekhona usithiwa kambatha, uMr. Red, umfana waletha famasendwede, uthena usithandiwe umthembu lapha usengonyameni mfethu namhlanje kwibirthday yakhe uthe mangena okhozina ngosho ukuthi hayi ugcwele kakhulu ngawavele lokho
0: oh happy birthday kuyena thank you
2: all right
0: Nazia ukhozi
3: azibashibaye
0: yeyitha
3: yaphila khona sami
0: ngishapho kunjani
3: yaphila baba ekhaya
0: bayaphila bonke mfowethu siyabonga
3: ube udokotela Mr. Zethu la khuza nasekhaya bayo
0: bayo ngokugcina ukhozi
4: mazilozila
0: dali kunjani
4: Iyaphila sizwe njani?
0: Ngikhona nami ubani lo?
4: Ukhamo ngubani ichopa lendalo ngilaye kwele dimisini bye bye.
0: Thank you ichopa lendawo gijima ke ungeneke na kanjani ke inkundleni zokhumana ukhozi FM official ku Facebook @ukhozi_FM ku X ilazo ngithola khona ke mazuluzulayo wakho ku Facebook @mazuluzulayo_1 ku X noma ke ungene ku mazuluzulayo ku TikTok. Mengabe ke sesibuya ngalana ke sibuya ke no Dr. Mia sizokhuluma naye nje khona manje.

Sagaza kuhamba phambili ukhoze FM ngalesi sikhathi ke sikhona isikhathi sesithi ke qhakaza mfundi sizobheka amathuba ikakhulukazi ke njengoba ke ngishilo eqaleni ukuthi inyanga yabantu abasha kwinyanga yabantu abasha ziningi izinto ezenzakalayo but ke namhlanje sifisa ukwazi ukuthi kubaluleke ngani Brian ukhetha umkhakha ozokwazi ukukuthatha ukuyise la